0: So talagang diyan talaga yung frequency, no. So yung mga lugar o yung mga eskwelahan na talagang dumadami, no. Definitely merong direct correlation, no, yung learning, tinatawag na nating learning loss, Ms. Chacha. At very vulnerable talaga yung key stage 1, no, yung stage 1 to 3 natin. Mm. Kasi sila po yung hindi pa nagbabasa. Karamihan po sa kanila, no, lalo na po yung mga nasa grade 1. So kailangan talaga ng teacher interaction. Kailangan po talaga ng direct delivery ng instruction, particularly on beginning reading. So kung hindi sila kaagad makakabalik ng paaralan, talagang mahihirapan pong maka-recover yung bata. We maasa po tayo na sana yung habang nasa bahay sila, habang nasa kasama nila ang mga magulang, natuturuan sila sa pagbasa. But alam naman natin, Ms. Tatia, yung reality na hindi talaga lahat ng magulang natin ay makakapagturo ng tamang pagbasa. So, that is where the alternative modality comes in. Kasama na po dyan, marami na po kaming in-explore, Ms. Chacha, no? In terms of modality. Hindi lang po yung module, but we are also exploring the use of cellphone, the use of gadget. Bagamat in terms of infrastructure, hindi talaga kakayanin lahat. Mm. In fact, even TV, no? TV delivery of instruction or using TV for alternative, in-explore na po natin yan. Natutunan na po natin yan during the pandemic. Kaya siguro kailangan lang nating palakasin itong alternative delivery modality nito. So in short, Ms. Chacha, talagang I think the more important question is gaano tayo kabilis makarecover? Gaano kabilis makabalik ang bata sa kanilang paaralan? May mga kalamidad na mabilis tayo makakabalik, no? But if you're talking about earthquake, if you're talking about strong typhoons, no, na nasira talaga ang eskwelahan, medyo mas matatagalan. And in pag sinabi ho nating recovery at makabalik sa school, we are trying to prioritize din po, Ms. Chacha, yung grades 1 to 3 na sila kagad yung makabalik sa paaralan, kasi sila po yung dapat talagang matutukan at maturuan agad para makarecover.
1: Oo. May mga datas din po ba kayo na talagang makakapagpatunay kung yung mga alternative learning system na ginagawa natin na pinapauwi po yung mga module sa bata or cellphone, kung may cellphone ba sila or gadget sa bahay, ay epektibo? Aside po dun sa sinasabi ninyo kung gaano rin sila kabilis makakabalik sa school. Kasi next year, Yusek, for sure may bagyo ulit eh. So at least dapat may, di ba, may maayos na sistema at plano na tayo sa tuwing may mga ganitong kalamidad.
0: So doon sa mga ADM or alternative delivery modalities na ginagamit natin, embed naman yung evaluation, Ms. Tatia, no? Pero I think pinakamagandang basihan dito yung tool natin, yung sa pagbasa natin. So meron po tayong tool na ginagamit ngayon, yung tinatawag po nating CRLA, Comprehensive Rapid Literacy Assessment. So makikita natin na, for example, nag-umpisa po ang bata beginning of school year, ito po ang level ng kanyang pagbasa, and then uulitin po yan sa mid. So, kung ang bata ay nawala sa eskwelahan at siya po ay sumailalim sa alternative delivery modality, titingnan po natin kung nag-improve ba ang bata o hindi. So, kung hindi po nag-i-improve, habulin po yan. And this is where the makeup classes or yung remediation would come in. Kaya nga po may aral program din po tayo, yung academic recovery natin. Nang sa ganun, mahabol po natin. So, evaluation is one, and then the recovery or remediation is another thing. So, yan po yung sistema natin ngayon, Ms. Chacha, para po sa ganun, masiguro natin. Definitely, we have to admit that it will not be 100% efficient. Iba pa rin po talaga yung face-to-face classes. Batay na po yan sa maraming pag-aaral.
2: Okay. Sir, magandang umaga. Si Maricel Halili po ito. So,
0: Yes, Maricel. Yeah.
2: Opo. I understand, isa dun sa mga tinitingnan nating options dahil nga po dito sa dami nung nawawalang school days ay yung school level suspension. So, pakipaliwanag nga po sa amin, kasi how will this work kung school level yung suspension?
0: Number one, Maricel, no? Inevitable talaga yung suspension of classes, kasi

0: primordial talaga ang safety ng bata. So, alam naman natin na in terms of typhoon, halos 20 or more or less 20 typhoons tayo on the average. Mga 8 hanggang 10 dyan ay directly tatama sa atin. Vulnerable po tayo in terms of earthquake. Nadagdag pa ho ang volcanic eruption. Last year, nagsabay ho halos, no? Or nagkasunod ang Mayon, Taal, at saka Canlaon. Nadagdag pa ho yan, Maricel, yung heat index natin, no? Dahil po sa init ng panahon, nagsususpindi rin po tayo. So, what we are trying to say is that inevitable ang suspension. But what we would like to do is sana hindi naman ho lahatan kaagad, no? For example, kung earthquake ito, number one, we cannot predict earthquake, no? Wala po tayong basihan. So, hindi ho maganda o parang walang basihan kung isususpindi natin ang isang malaking lugar, siyudad, lalawigan, dahil lamang po sa nagkaroon ng lindol sa ibang lugar, no? So, what we are trying to look at is that, okay, kung para hindi ho nadadamay lahat ng eskwelahan natin, we do it granular, case-to-case basis, no? Hindi naman ho, ano, like for example, kung merong malaking, padating na malaking bagyo, tatamaan po talaga ang buong rehiyon, then we defer to Pag-asa kung ano po ang alert warning nila, then that is what will be the basis, no? That will be used as a basis for the suspension of a region, a province, a city. So, kung granular, ibig po sabihin ng granular, for example, meron hong bomb threat yung eskwelahan, or meron pong, alam nyo naman, nauso ngayon yung mga online threat. So, hindi ho kailangan suspindihin lahat ng eskwelahan sa mga buong probinsya o buong munisipyo. Yung eskwelahan lang po. So that hindi po nadadamay lahat hanggat maaari. Okay. So ayan po yung tinatawag nating or gusto natin talagang isulong, no, na granular level suspension para hindi humalawakan agad.
1: Pero kasi Yusek, ang nakalagay po dun sa mga initial information, kailangan coordinated pa rin doon sa local government, yes, unit. So paano po ang mangyayari doon at saka gaano kalaki yung leeway na dapat ma-coordinate mo bago makapag-announce yung school na oy suspended na? Kasi parang ngayon ang pinoproblema natin, 'di ba? Usually Yusek, yung mga late announcement ng suspension, nandun na sa school yung mga estudyante at saka sasabihin na walang pasok.
0: Well, ang default natin ngayon, number one, we're actually proposing, no? Yan po yung nabanggit din ng EDCOM na we are proposing through an executive order or through a resolution na talagang magkaroon ng power or authority yung mga local school heads natin, no? Mga school heads or even at the local level, yung in coordination with the barangay, na magkaroon ng granular suspension o ma-owner po ito. Ang default po natin ngayon is really LGU. So what the mechanism would be, it will be upon the recommendation of the school head. Ngayon, kung minsan may biglaan po, like for example, yung nabanggit ko kanina, Maricel, no, na magkaroon ng online threat, then the school head can readily, automatically, declare a suspension sa eskwelahan niya. Mm-hmm. But of course, to be informed din yung local government, no? Kailangan ma-inform din. At meron din po kaming internal mechanism, which is the division office, yung superintendent po natin. So inform the superintendent, then superintendent can directly inform naman yung ating city mayor, yung municipal mayors, or even up to the level of the governor. So andun ho yung in place ho yung mekanismo na yon of coordination between DepEd and our local government unit.
1: So sir, kailangan pa pala ng executive order. Ganun po ba? Kasi the last time na natanong namin si Yusek Claire Castro, ang sabi niya there's no need for an EO kasi ang DepEd naman ang may hawak ng ang may mandate, yes, dito sa issue na to. So kailangan pa rin pala.
0: Yun po yung pinag-uusapan ngayon, no? Kasi, well, it will be good kung hindi nakakailanganin ng executive order, but since it involves local government unit at wala naman po kaming jurisdiction over ang DepEd po ay walang jurisdiction over the LGUs, so tinignan po namin na baka kailanganin yung mekanismo ng isang executive order. But ito po yung pinag-uusapan ngayon, Ms. Maricel, no? kung ano po yung magiging mekanismo para po dito. So prepared po tayo, we have already drafted, no? If it will be necessary, we have already drafted the proposed executive order to be submitted and to subject for the approval of the Office of the President. Or kung hindi man kakailanganin na, then pag-uusapan namin, kasi meron din po kaming internal issuance na ho rito, Ms. Maricel. Malinaw po yung guidelines namin insofar as DepEd is concerned. But if it will involve LGUs, then we have to come up with a certain mechanism. It may be an executive order or it can be a joint circular. Marami hong instrumentality na pwedeng pag-usapan.
2: Okay. So, Yusek, wala pang final kung iiwan natin sa mayors na nangyayari na ngayon or sa school principal na lang. Pero kung mapupunta tayo na ang magdedesisyon sa isang eskwelahan ay ang school head or school principal kung may pasok o wala, kanino po siya kukuha ng datos kung gaano magiging maganda ba o hindi talaga ang panahon? Sa pag-asa po ba? Kanino po?
0: Linawin ko lang Ms. Maricel, no, yung school level or Ms. Chacha, school level suspension natin, talaga pong case to case basis 'yan. So yung default po natin is really LGU will announce or will do the suspension, kasi nga it depends kung ano ho yung imminent, no?
2: Yes
0: weather,
2: Yusek.
0: Disturbance natin.
2: Oo, Yusek, sorry, so, po, no, medyo ano lang tayo, lacking in time. So ang question po namin is ngayon hindi pa po malinaw if we leave it to the LGU mayors or kung si principal po ba ang magde-decide. Hindi pa po yan malinaw ngayon doon sa dinadraft ninyo na order or memorandum kung ano man po yan. Pero if ang maging desisyon, we leave it to the principals, sino pong magbibigay sa kanila ng sabihin na natin ng sino po magbibigay sa kanila ng impormasyon kung dapat may pasok o wala dun sa area nila? Sila po ba, dahil nakikita nila na oy, medyo tumitila yung ulan, mas maaraw dito, paano po yun? Para lang safe talaga.
0: No.
2: Oh, paano po?
0: Oo. Again, ulitin ko, no, depende doon sa ano ba ang magiging dahilan ng suspension of classes. So kung ito ay weather system disturbance, then definitely it will be up to the level of the LGU.
2: Okay.
0: So meron hong mga instances, uulitin ko po, yung pong mga, kasi hindi lang po weather ang maaaring maging dahilan, no? Yun ko, yung online threat or biglang nagkaroon ng kaguluhan sa eskwelahan for whatever reason, the principal can suspend the classes.
2: Yes, Yusek, so, we focus on the ano po.
0: Classified na po yun.
2: Mm-hmm. Yusek, let's focus on the class suspensions na may kinalaman sa bad weather. Yung talagang ulan po, okay, halimbawa, or matinding init. Kasi ang proposal po ng EDCOM 2, from what I understand, dun po sa huli namin silang nakausap, is granular approach. We leave it really to the school heads. Yun po yung binabanggit nila. Ganong klase ka granular yung gusto po nila mangyari. So, kayo po ba ay sang-ayon doon or para po sa inyo dapat LGU pagka talaga masama ang panahon?
0: Yes, lalo kung ano ito, malawakan, no, yung ano, Ms. Chacha. We doon sa ating proposed draft talagang LGU pa din ang magde-declare, no, ng suspension of classes.
2: Oo. Para po sa safety
0: kung,
2: ng mga bata.
0: Kung storm signal na yan, Ms. Chacha, kung storm signal or even yung mga color-coded natin na rainfall signal, malawakan po yan.
2: Mm.
0: Now, meron pong isang side yan, Ms. Chacha. Doon po sa draft natin, meron din pong resumption. So the LGU may declare the suspension for the city or for even the province or municipality. But if mga kondisyon dito sa mga lugar na ito, then the principal, the division superintendent, can now recommend na pwede na ho kami mag-resume ng classes. Okay na po kami. So it may not, yung suspension may not take that long.
2: Oo. Pero
0: so yun po yung other side.
2: Oo, kung ganyan ang gagawin, hindi naman po kaya maguluhan yung mga magulang. Nagsabi si Mayor, halimbawa, no classes kasi masama panahon. Tapos biglang gumanda, biglang sinabi ni school principal, hindi, papasok na tayo. Paano po yun? Sino po ang masusunod doon?
0: Ganun pa din. Will be recommendatory po yung ating school heads natin, yung ating division superintendents.
2: Mm-mm.
0: We'll recommend. Mayor, pwede na po kami mag-resume ng classes dito. So baka pwede na ho nating i-lift yung suspension in this area.
2: So
0: yun po yung ating town proposal.
2: Yung nangyari kahapon, for example, kahapon po kasi sa umaga may kaunting ulan and then the rest of the day maaraw eh. Pag ganun, yung morning class pwedeng suspended pero pwedeng sabihin ng school principal for afternoon classes itutuloy natin. Ay itutuloy po namin mayor sa ganitong school, pwede po yon?
0: Pwede po. Oho, doon sa ating proposed na mekanismo, pwede ho yun, no? Proposed niya. Kasi again, we go back to that basic issue, Ms. Chacha, di ba? Ms. Maricel, na hanggat kaya natin makabalik agad ang mga bata sa paaralan ay gawin natin. Again, going back to the basic issue of EDCOM na we have to minimize the impact of learning loss.
1: Kaso, Yusek, ang isa pang issue natin, yung classrooms natin, nananatili pa rin na ginagamit bilang evacuation centers.
0: Okay.
1: So ngayon ano na po yung datos na hawak ng DepEd? Gaano kadami pa po yung mga estudyante o schools na affected, hindi pa makabalik just because na ginagamit pa as evacuation center yung school?
0: Well, that will be another story, Ms. Chacha, no? Hindi makabalik kasi evacuation center ang eskwelahan. So based on the data, if I remember it right, parang Maymay, combination of Maymay, Neneng, Habagat, parang 27 schools pa yung ginagamit. But on a daily basis, nagde-decamp naman sila na nawawala. So lumiliit yung bilang natin. But of course, definitely hindi makakabalik ang mga bata kung evacuation center. Kaya nga ho, nakikiusap din kami sa mga LGUs natin na sana magkaroon na ho ng mga permanent evacuation centers ang mga lugar para ho hindi na nagiging option ang ating eskwelahan para ho maging evacuation center. We open our schools for immediate, lalong-lalo na po yung mga emergencies natin. But for prolonged evacuation, that's what we would like to address, no? We would like to discourage. And talagang isa po yan sa magiging problema at na hindi makabalik dahil evacuation center pa ho ang ating mga schools.
1: Opo. Sir, si Maricel po ito. So base po doon sa ating observations at reports, anong area po yung medyo hirap makabalik yung estudyante dahil madalas na gagamit yung kanilang mga facilities as evacuation centers?
0: Well, depende po sa calamity, no? Like for example, nabanggit ko kanina yung volcanic eruption. Yan, talagang matagalan po yung evacuations diyan, no? Yung pagbaha, yan, yung flooding. So with the recent flooding, may mga schools kasi tayo na mas mataas ang location nila. So talagang doon talaga pupunta yung ating mga residente. But definitely, may mga schools din tayo na lubog din sa tubig and definitely hindi ho magagamit yan na evacuation center. So, iba-iba, Ms. Maricel, yung context nung paggamit ng school. No? Depende kung nakikita nila strategically kung ito po bang school na ito ay talagang it will help, no? Or it can ease out the burden of the residents na biktima ng kalamidad.
1: So yung pong datos ng EDCOM na 40 to 50 days na nawawala sa klase, kasama na po dito sa datos na yon yung dahil ginagamit na evacuation center?
0: Hindi po. Suspension of classes due to calamities. But we will check kung naka-plug in na doon yung ginamit as evacuation center. So yung pong datos na yan is suspension due to calamities. Ms. Maricel.
1: So, sir, sorry.
0: Kasi pwedeng humaba yung suspension because hindi na po dahil sa calamity, but kasi tapos na ho yung kalamidad, nakalipas na ho yung bagyo, but still, the school is being used as an evacuation center, kaya hindi pa makapasok yung school na yun. So, we'll check on that kung kasama yun dun sa datos na binilang ng EDCOM for the 53.
1: Sir, balikan ko lang po yung napag-usapan natin na draft EO. Ano po ang timeline natin? Kailan po natin target na ma-implement itong school level kung talagang decided na tayo?
0: Based on the latest is that we will be presenting it to the DepEd para po doon sa council Then kung okay na po ito, then I think it will be up to the presentation na to the office of the president. That's what I know of.
2: Ah, okay. Oo. So kay presidente pa rin po in the end ano yung magiging decision. Sige, we'll wait.
0: If it will be an executive order, Ms. Yeah.
2: Oo.
0: Kung ito ang EO, then it will be the president.
2: Sige po, Yusek. Antabayanan po namin yan. Yusek, puntahan lang po namin ni Maricel. Ito pong nakalulungkot na nangyari ano, in just 2 months, parang dalawang school shooting po agad yung nangyari, at nalulungkot po tayo dyan, especially yung mga magulang din malamang na nakikinig ngayon. Si Secretary Angara may sinasabi po, stricter entry protocols for the schools, CCTV, may binabanggit po siyang metal detectors, security guards na i-employed po sa mga eskwelahan, pampublikong eskwelahan, and even though yung assistance ng mga barangay tanods natin, ito pong binabanggit ni Secretary Angara, recommendations po ba ito or magiging mandatory po ba ito? At kailan din po ang implementation nito kung sakali mang mandatory?
0: Well, it's already mandatory because we have already issued a policy on this, Ms. Chacha, no? Yung DO6 series of 2026. So talagang mandated for our schools, public schools, no? To heighten their security measures by deploying more security guards, more CCTVs, use of metal detectors, employing protocols like bug search. So lahat po ito, lahat po ng schools natin ay mandato
2: kasama
0: na.
2: Kasama po. Oo.
0: But of course, Ms. Chacha, we have to also consider the resources, no? Yung capacity din ng ating mga schools to immediately produce the required numbers of security guards, the required numbers of CCTV, depending on the size of the school.
2: So
0: yan lang po yung isang palakid, but we are trying to address that, especially that forthcoming na yung budget hearings natin. So isasama na ho namin yan sa mga proposals natin.
2: Oo. Yung budget ba natin this year, Yusek, wala pa doon? Hindi pa doon kasama?
0: Kasama naman, but just the MOE.
2: Okay.
0: Meaning yung operational expense
2: dadagdagan
0: ng ating mga schools. Opo, doon nila kinukuha yan.
2: Oo.
0: Oo.
2: And so, yung ibang schools,
0: kulang talaga.
2: Kumbaga yung ibang schools, hindi pa enough yung funds. So ngayon, dadagdagan po para dito sa sinasabi na mas pinahigpit security sa mga eskwelahan. Kanina po kasi nabanggit nyo, ito mandatory na kasi may DepEd order na pinatutupad na dapat sa mga pampublikong eskwelahan. Yung nangyari po recently is from a private school. Paano pong gagawin natin doon? Hanggang saan lang po ba ang kapangyarihan po ng DepEd pagdating sa mga pribadong eskwelahan, pagdating sa mas pinahigpit po na security?
0: Palagi naman yan, Ms. Chacha, no, na pagka meron hong issuance ang DepEd, we encourage our private schools we enjoin our public schools to also comply at the minimum doon sa ating mga requirements. But of course, hindi ho namin pwedeng saklawan talaga kung ano ang kakayanan ng private schools natin. So, although may oversight naman tayo, Ms. Chacha, no, sa mga private schools natin kasi under regulatory ano rin naman sila.
2: Yes.
0: So we can always call them out kung talagang may mga private schools na nagkukulang, no? Lalo kung merong tong reklamo coming from the parents, from stakeholders, then we can address that and we can call the attention of the private school administrator.
2: But
0: so hanggang dun lang muna ang aming relationship.
2: Pero hindi pa po sila required, kumbaga hindi mandatory for them na dapat sumunod kayo. Kung ano yung pinapatupad sa public school, dapat ganun din sa private, wala pong ganun.
0: Unang-una, Ms. Chacha, dapat ang nagre-require nun yung mga magulang, di ba? Kasi nagbabayad sila eh.
2: Mm-hmm,
0: so,
2: negosyo
0: po ito eh, business po ito.
2: Yes, so, naiintindihan po natin.
0: As customers.
2: But, Yusek, with
0: yung parents po dapat ang nagde-demand nun.
2: Na naiintindihan po natin niya kasi nga pribadong eskwelahan na ito. Pero yun nga, that's why I ask kung hanggang saan lang po yung po pwede magawa ng DepEd dito. Kasi yung nangyari po is from a private school. Oo eh.
0: Yes.
2: So ngayon, yung sinasabi nyo po na pwedeng ibigay ito sa kanila pero hindi kasing mandatory ng sa public school, paano po kung hindi susunod yung iba?
0: Well, yun po, doon po pwedeng pumasok yung oversight. At kung yan po ay manggagaling na po doon sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga mag-aaral, then we can exercise our oversight function over these private schools, no?
2: Oh.
0: At may proseso naman ho tayo dyan through our regional offices to investigate at tignan kung talagang may kapabayaan o may kakulangan yung private schools.
2: And you said, right now, how do you check yung mga public schools kung talaga nasusunod yung stricter protocols?
0: Meron po tayong mga teams sa mga regional offices and division offices natin who can do some visitorial. Pero hindi ho natin kakayanin lahat na ikutan araw-araw kasi mas malaki ho yung trabaho namin sa public school, Ms. Chacha, no? So pwede hong gawin yan on a random, again, because of a complaint or a formal complaint lodged versus the private school. So pwede hong puntahan yan. Or even on a random basis, pwede hong tignan ng ating mga regional office.
1: Yusek, isang pahabol na lang. Yung simultaneous drill para po doon sa mga public schools, ano pong plano natin dyan? Anong magiging turing para bang earthquake drill yan?
0: Yes. Number one, would like to announce na rin, no, that next week, I think August 25, we'll attempt, no, our first nationwide simultaneous active human-induced threat, no? Hindi po active shooter lang, no? Active human-induced threat kasi marami pong pwedeng galingan. But we'll focus muna on the active shooting drill. So gagawin ho natin yan simultaneous. We'll have a launch in Bulacan. At ang gusto ho natin mangyari, ma-institutionalize ito, Ms. Chacha, para hong gawin na natin siyang parang earthquake and fire drill. Para ho may muscle memory. Para ho sanay na ang mga bata, sanay na ang mga teachers, sanay ang mga administrators on how to respond during this kind of incident, no, that will happen in a school.
1: Sir, si Maricel po ito, but who will be in charge of training the teachers at saka po yung mga estudyante? Kasi syempre kahit naman yung mga guru dyan, baka hindi rin nila alam kung ano yung dapat gawin.
0: Yeah. So, meron tayong dedicated DRRMS team, Maricel, no, na pwedeng magturo. But we also are, right now we are working with DILG. We're closely working with PNP. And marami pong mga private sector that would like to help in terms of training our teachers, no, our administrators, our security personnel, no, hindi lang teachers. But yung mga in-school personnel, security personnel natin, non-teaching personnel, marami pong gustong tumulong in terms of the training. But we rely solely on our PNP, no, to help us out in training our personnel on the protocol, on the drill.
1: Okay. So ano po yung sinasabi natin na sisimulan natin next week? Paano po yung magiging scenario niyan? So meron na tayong mga nakatoka, naka-assign na representative from PNP para tutukan po yung per school para sa simultaneous drill? Ganun po ba?
0: School-based po ito, Maricel. Ibig sabihin, okay, talagang school-led, no? School-led po ito. Mm-hmm. Because we asked the school, based on the protocol and based on the framework, we ask the school to come up with their own contextualized. Kasi iba-iba yung context ng schools natin, Maricel, no?
1: Opo.
0: So it depends on the context kung ano yung scenario that might happen in the school.
1: Mm-hmm.
0: And during the drill, we have invited our PNP, Bureau of Fire, our medical responders, no? We invited them. Per school na po ito, through, okay, through the coordination of the regions and divisions, nag-invite po tayo. So the school will be guided by the authorities, no, yung mga appropriate authorities natin na nabanggit ko. They will be guided and we welcome the evaluation of the PNP. Kung paano ginawa yung drill, at the same time, ano ang level of readiness ng mga school, so that we can rectify. Okay. Kung may kulang pa.
1: Sige po. Yusek Malcolm Garma, maraming salamat po for joining us this morning. Thank you, sir.
0: Maraming salamat.
2: Thank you po. Si Yusek Malcolm Garmanga, ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd. Maraming salamat po. Mabilis na commercial break lang dahil meron pa po tayong makakausap ngayong umaga, mga kapatid. Mamaya po ang inyong mga komento, babasahin namin yan. Tutok pa rin dito sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM. FM.
4: Bigla ang gastos? Bagong
5: plano? Travel!
6: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
7: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
8: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Runs deeper than the badges and the uniforms they wear.
13: Pinasan ng middle class yung hindi binabayaran ng napakayayaman dahil wala silang choice. Yung middle class, walang choice kasi bago mo pa matanggap yung payslip mo, nakaltas na. It's not just an injustice, but it's the system that practically left the middle class with no choice. Pinapatay mo yung middle class na dapat pinalalakas. We cannot expect the government to think for us. We need to do it for ourselves. And you have to consider the task. How do you avoid it?
14: Yan ang mukhang balita.
15: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
16: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
17: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
16: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
18: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
16: Walang kulay, walang kinakampihan.
19: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
16: At wala rin inaatrasan.
20: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
21: Sa ilang lugar dito
22: sa nang lumangoy.
16: Susugod sa bagyo.
23: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
16: At anumang dilubyo.
24: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
16: Balita man sa lansangan,
25: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
16: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
26: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
16: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
27: Mobile Journal, Amy Achanza po.
28: Arles de los Santos po.
29: Denise Magasanso po.
30: Ben Taninki po.
31: Las Paredes po.
32: Jeff Rivera po.
33: Julie Baiza po.
34: Kayla Macanta.
35: Mary Monreyes po.
36: Ariana Pascual po.
37: Halimitan

0: FM.
1: Good morning!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:37, kasama na natin, nasa linya na po ang ating bagong DOH Secretary, Sir Edwin Mercado. Magandang umaga po, sir.
3: Magandang umaga, DJ Chacha at Maset. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
2: Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Aba, first time po namin kayong makakausap as DOH Secretary. Parang nung huli ko kayong makausap, nasa PhilHealth pa kayo.
4: Oo.
2: Opo. Pero, sir, ang bumungad sa inyo bilang Health Secretary, ito pong kaliwat ka ng pagbaha dito sa Metro Manila. Of course, ang tinututukan po natin ay yung kaso natin ng leptospirosis. Kamusta, sir? Balita ko, bumaba naman yung bilang ng kaso this year compared last year, pero for the last ilang days, tumaas yung kaso natin. Tama po ba?
3: Tama yan. Kumpara noong nakaraang taon, ay mas mababa ng 45%. Nasa 3,760 na naitala nating kaso. Bagamat hindi naman yan kung ikukumpara noong nakaraang taon, hindi naman parehong araw at saka buwan yung pagdagsa ng ulan. So may variability yan. Kaya tama kayo, tayo nagmamatsyag kasi may incubation period kalimiang ang leptospirosis . Mula nung tayo ay binaha hanggang magmanifest yung symptoms. Usually yan 5 to 15 days. Kaya ito yung aming pinagmamatsyagan ng mabuti at meron tayong mga leptospirosis fast lane na sa ating mga DOH hospitals at proactively binigyan ko ng directive yung ating mga CHDs na pumunta na mismo sa komunidad at mag-distribute na ng doxycycline. Mm-mm. Ito yung gamot na ating binibigay para maibsan o maiwasan na lumala ang leptospirosis infection kung meron man.
2: Opo. Secretary, para po magabayan din yung ating mga kapatid na madalas sumusuong sa baha, kailan ba nila dapat inumin itong doxycycline? Gaano kadalas? At saka kasi po merong payo ang DOH na dapat 24 to 48 hours mapacheck na agad . Hindi po ba? Anong wisdom dun?
3: Tama yan. Ang 24 to 72 hours, so yung 1 to 3 days, dapat na umpisa na o nabibigyan na nung doxycycline as prophylaxis. So yun ay depende at ang dosaging ay ayon doon sa risk na magkaroon nga tayo ng leptospirosis. Kung minsanan lang na babad sa baha, kalimitan yan 200 milligrams na binibigay just once, minsanan. Kung moderate risk o yung malamang na lumusong sa baha for 2 to 3 times, yun naman ay binibigay usually for mga 3 days to 5 days. Depende nga kung meron pa tayong sugat na open wounds na pwedeng pasukin o nakalulon kung sa di inaasahan pagkakataon ng tubig baha. At meron naman tayong severe, yan yung talagang mga workers natin na talagang babad na babad sa baha. At yon ay binibigyan 200 milligrams every week until tumigil na yung exposure ng ating mga workers o yung mga kababayan dito sa paulit-ulit na paglusong sa baha.
2: So hindi safe na, kasi yung iba kada lublub nila sa baha, umiinom agad nitong doxycycline. So hindi pala tama yon. Dapat magpa-assess muna.
3: Correct. Kailangan munang i-assess ng ating mga doktor kasi yung doxycycline di rin mabibili yan ng over-the-counter. Kailangan may reseta ng ating mga doktor. So yung kada sunong iinom ka, hindi rin tama yon. Baka naman sumobra ang iniinom nating gamot. So kailangan talaga pinapatnubayan ng ating mga doktor.
4: May overdose po yun . Di ba to? Sorry, Asik. Tama po, no? May overdose.
3: Lahat naman ng mga bagay na antibiotiko, meron din tayong hangganan at pinag-iingatan natin na hindi nga umabot sa may mga overdose.
2: Pahabol lang po bago ko ipasa kay Cha. Sek, yung mga bata, pwede ba dito ilang taong lang yung allowed na uminom nitong doxycycline? Paano kapag mga menor de edad?
3: Usually yan, nasa tablet form . So ang ano nun ay sumangguni sa doktor para matingnan kung ano yung tamang dosaging na maibibigay Kalimitan naman siguro yung mga sanggol, di naman mababad sa baha unless talagang mag-evacuate at sa di inaasahan pa pagkakataon na lublog. Mm-hmm. Pero ang kalimitan naman kasing na-expose dito sa ating baha ay yung mga working age adults at saka yung mga batang, yun nga, medyo pinagbabalaan na namin na huwag maligo yung mga naglalaro sa baha. So yun, pwede na yung mga oral na 100 to 200 milligrams na doxycycline.
4: Sec Edwin, si Chacha na po ito. Congratulations po sa pagkakatagal talaga nyo dyan sa Department of Health. Pero bago po kayo naupo, no, dalawang health secretary ang pinalitan nyo po dyan. Ano po ang magiging prioridad ninyo? Ano ang magiging direksyon ninyo? Ngayon po na kayo na ang secretary ng kagawaran po ng kalusugan.
3: Salamat DJ Chacha sa iyong greetings at ito nga ang ating ginagawa ay nagkaroon tayo ng alignment ng agenda kay PCEO Bevho ng PhilHealth at ito nga yung tinatawag nating United National Agenda for Health o UNA sa kalusugan.
4: Mm.
3: So ito ay tinitingnan namin na marami na naman tayong programa na naumpisahan na. Hindi para kami ay mag-umpisa pa muli, kundi payabungin at palawigin yung mga existing program.
4: Mm.
3: So ano yon? Ang number one yan ay yung healthy work, healthy communities. So through YAKAP, proactively, pupunta na kami sa mga komunidad at like paaralan, mga marketplace, yung mga kung saan nagtatrabaho, yung ating mga manggagawa, at agara na silang i-enroll doon sa YAKAP. At isama na rin yung health promotion. Tamang nutrition, tamang mga activities para maiwasan na lumala ang kanilang mga sakit. Ang pangalawa dyan ay yung primary care at saka yung specialty care. So gagawa ako ng isang sistema kung saan medyo magkakaroon na ng care coordination mula primary care papunta ng mga secondary hospital. At kung sakaling kailangan na mas specialist care ay yung apex or tertiary hospital.
4: Kasi nga
3: yes.
4: Oo.
3: Pangatlo dyan ay yung predictable o yung predictable yung pabayaran ng ating pasyente kung sakali mang hindi ma-cover ng PhilHealth, although ang direction nga ng PhilHealth ay mas palakihin pa yung kanilang coverage. Yung ating health workforce, alagaan talaga.
4: Alagaan ng health workforce. Buti po nabanggit nyo yan kasi papunta na po ako dun sa tanong na yon. Ang instruction nga po sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., affordable and accessible healthcare. Last time, nung pong napalitan, ano, nung mismong araw, a day after mapalitan po sa pwesto, etong si Dr. Puhalte, nakausap po namin si Ma'am Christy Dongines ng Alliance of Health Workers. Basahin ko lang po yung mismong mga salita na lumabas po, no, sa kanyang mga labi nung time na nakausap po namin siya. Ang sabi po niya dito, and hingi po namin yung reaction niyo, sir. Ilalagay ba ni Mercado ang pangangailangan ng pasyente at health workers o ito ay magpapatibay sa business interest? Ang practices po niya ay nasa private lahat. Health insurance po ang PhilHealth. Lahat po ito naglalaro ngayon sa isip natin. Yun lang po ang tinatanong namin. Kaya niya. Maging matatag kaya ang public healthcare system sa pamumuno niya? Ano pong tugon niyo dito, Sec?
3: So siguro naman nakita niyo yung aking nagawa sa PhilHealth na talagang ang ating tinutukan ay yung mga nangangailangan na miyembro at mga mamamayan sa pagpapalawig ng ating primary care program, pagbibigay ng access sa outpatient medicine through gamot at ito rin pag-expand ng ating mga benefits. Katulad yan, leptospirosis, in-expand namin yan bago ako mahirang na Department of Health Secretary. Yung engagement din ng private sector, hindi rin pwedeng hindi natin gawin kasi ang ating healthcare system, hati 50% are provided by the public sector, 50% are provided by the private sector. Pero may mga paraan yan in health economics kung paano natin dapat i-engage yung private sector. Being the largest purchaser of health services, may mga pamamaraan yan ayon doon sa mga tinatawag nating control na theory. Ano yung mga pwedeng gawin na patakaran para umayon din yung ating mga pribadong mga facilities na doon sa ating objective na maibaba at maging efficient. yung ating health services. Maibaba yung cost at maging efficient yung ating health services. At yun nga yung pinag-usapan namin ni Dr. Bevho na ngayon, isahang agenda na tayo at ngayon dapat magtulungan tayo kung paano i-engage itong mga private sector.
4: Oo.
3: So yun po ayon doon sa uri ng pagbabayad na ginagawa po ng isang national health insurance.
4: Opo, Sek, ang sarap pakinggan po ng mga sinasabi ninyo, pero whenever may makakausap po kami no, na lumalapit po sa mga pampublikong ospital, ang lagi pa rin po nilang sinasabi, eh hindi pa rin maramdaman yung una na yung universal healthcare law na matagal naman na po itong naisabatas, pero yung zero balance billing, even that, hindi rin naman daw po nila nararamdaman. Under your watch, paano po natin masisiguro na lahat po ito ay hindi lang salita at masisiguro na this time wala nang aalalahanin ng bawat Pilipino kapag napunta po yan, whether public or private hospital man?
3: So, gaya na nasabi ko kanina, sa pamamaraan na dialogo at pakikipag-usap, dahil wala namang healthcare system na talagang even in America and even in Europe na unlimited ang resources.
4: Tama po.
3: Talagang merong paraan at ang isa nga dyan ay yung uri ng pagbabayad para mai-align natin ang ating mga providers. So isa sa tinitingnan ko ay mag-create nung yung inter-referral network o isang pamaraan kung saan parang nung ginawa natin nung COVID, nagkaroon ng one hospital command kung saan nakikita natin, saan yung sobrang dami, saan yung meron namang excess capacity na pwede nating papuntahin yung ating mga pasyente. So yun yung ating pino-focus. At saka yung prevention. Kaya ang focus nga natin ay primary care. Kasi kalimitan, ang behavior ng ating pasyente, kapag may sakit na lang pumupunta sa mga pagamutan. Ngayon na meron na tayong yakap, ang ating objective ay wala pang nararamdaman, makita na ng ating mga doktor at mabigyan na ng abiso kung paano maiwasan na magkasakit.
4: Ito po bang budget natin for this year, for 2027? Sapat na po ba ito para magawa po lahat po ng mga gusto nyo pong direksyon dyan po sa Department of Health? 353.8 billion pesos, Sec.
3: Oh, yan ay pinag-aaralan ko pa. Kahapon nga, nagkaroon ako ng presentation ng mga budgets. At tinitingnan ko pa kung paano himayin ng line item at siguro after another couple of weeks, pwede tayo mag-usap ng mas maganda at mas detalye.
4: Oo, meron kami mga sumbong na natatanggap dito doon po sa mga binabanggit ninyo na tungkol sa yakap. Halimbawa, ito pong isang message dito doon daw po sa isang ospital sa Pampanga. Wala pa daw pong maibigay na gamot sa kanila. Yung sa yakap daw po na binabanggit ninyo. Oo, paano po kaya natin sisiguruhin? Yun nga yung sinasabi din natin, Sek, eh. We wanted change, especially sa healthcare system po ng ating bansa, para sana yung mga talagang hindi kaya magpa-ospital sa privado, hindi nakakabahan magpa-check up, hindi kakabahan pumunta sa pampublikong ospital, para po masiguro na may maibibigay po tayo sa kanila.
3: So, meron talagang mga gaps na nakikita pa tayo. Hindi naman yan lahat sa banda ng PhilHealth. Yung iba, hindi pa ready o yung ating mga IT systems na dapat required na i-purchase o i-set up ng mga provider ay hindi pa nila nase-set up. Yun lang yung paraan kasi para matiyak natin na hindi rin naman naaubuso yung ating programa. So, tinitingnan na yan ni Dr. Bevco at sinasabi nga natin na meron na tayong mga itatalagang mga tao on the ground na talagang magmamatyag na agaran ding magche-check nitong mga hinaing ng ating mga miyembro at tinutulungan din namin yung ating mga yaka provider kung paano mas mapabilisan yung kanilang readiness. So bago nga ako na italagang kalihim ng kagawaran, minit ko halimbawa lahat ng mga provider ng electronic medical records. At sinabihan ko, ibaba nyo naman yung presyo nyo dahil madami ang mga yakap clinic na nagpapa-accredit pa. So yun yung meron na tayong nilalagay tinatalagang mga boots on ground to check. Pero marami pa rin tayong mga clinics na hindi pa talaga ready. Kaya yun naman yung ating tinutulungan.
4: Oo. Sek, in light of the recent event, dun po sa nangyari sa may Zamboanga, yung as base po no sa pagtingin ninyo, sapat po ba yung mental health services na available na po ngayon para po sa ating mga kabataan?
3: Magandang tanong 'yan, ano? Kasi nga kasama dun sa aming programa sa PhilHealth yung mental health program. Kaya ang ating yakap nga ay pupunta na at yun nga yung tinatawag nating setting-based empanelment na talagang pupunta na mismo doon sa schools para mag-empanel. Pero ang isa naming sinosolve ay yung kakulangan din ng mga mental health provider or mental health professionals. Kasi tinitingnan nga namin kung pwedeng ma-accredit yung hindi naman kailangan na maging psychiatry, psychologist, pwede namang bigyan ng certification. So yung tinatawag na task shifting kung saan yung iba nating healthcare professionals ay equip natin para gumawa nitong mga initial stages ng mental health intervention. So yun ay kailangan natin multisectoral approach kasi kailangan ding kausapin yung mga specialista ng mental health na dahil may malaking kakulangan ay dapat naman na pumayag sila at actually dapat tumulong na papaano balangkasin yung mga programa at saka yung mga certification requirement nung ibang mga healthcare worker na pwede nating i-deputize na gumawa nitong mga mental health assessment.
4: Oo nga, tsaka yung kakulangan din po natin ng guidance counselors and psychologists. Base po sa ugnayan ninyo sa DepEd, ano daw po ang po pwede nyo maitulong dun sa kanila?
3: Ay, buti nabanggit mo yan. Meron tayong joint memorandum circular na binabalangkas with DepEd, DOH, tsaka PhilHealth. At doon nga natin tinitingnan ang accreditation, hindi by facility. Dapat yung mismong service provider. Para ang service provider, binabayaran ng PhilHealth, hindi doon sa isang kwarto lang na naka-clinic siya, kundi umiikot. So ang ano doon ay yung spokes and hub kung saan ang DepEd identify nila yung mga potential may mga mental health issues or developmental disability issues at merong pinagsasama-sama para meron tayong mas efficient use of resources and time na kung saan umiikot yung ating mga mental health practitioner at yun binigyan ko na rin ng guidance ang ating mga DOH hospitals na strengthen nila yung mental health team na siya na nga ang una nating matatap para mag-ikot dito sa ating mga setting-based empanelment na mga DepEd schools.
2: Because, Secretary, as we speak, do we have enough mental health personnel para po gawin yung ating plano na intervention katulong yung DepEd?
3: Doon sa tala namin, may sapat na mga na-train na. Ang kaso, hindi naman focus 24 yung pang-araw-araw nila na ang focus lang nila ay mental health kasi meron pa rin mga administrative functions, nagtitingin pa rin ng ibang mga kaso na hindi naman mental health related. So yun yung ating tinitingnan nga na ma-deputize pa natin yung iba pang mga healthcare workers. Oh. So sa kasagutan, sa ayon sa numero, meron pero hindi siya 100% na nakatutok sa mental health. Kaya in effect, hindi natin nakocover lahat.
2: Mm-mm. Sir, yung efforts ng DepEd para magkaroon ng simultaneous drill simula next week, kaugnay po ng mga insidenteng ganyan sa paaralan, kasama po ba doon ang DOH? And do you feel na dapat kasama para pati yung pag-handle 'di ba doon sa mga kung merong mga mental issues nandun din?
3: Oh, meron kaming mental health team na nagsusuporta. In fact, yung nangyari nga sa Zamboanga, agara naming inaugment yung guidance counselor ng school. So, i-mobilize din namin itong mental health team to get involved in that mga scenario or mga drills na gagawin ng DepEd.
2: But sir, tinitingnan ko kasi, so kaka-appoint nyo lamang po at as health secretary until 2028 na lang si President Bongbong Marcos. So more or less, you only have 2 years dyan po sa department. Is that enough yung oras na yon para po magawa nyo lahat ng plano nyo? Ang haba po nitong listahan ninyo, sir.
3: Tama yan, pero gaya ng nasabi ko, hindi naman kami mag-uumpisa ng mga bago eh. Ito ay mga existing na na kailangan lang payabungin o paigtingin. So, nung ang nakaraang Lunes, kahit umuulan, ay nagtipon kami dito at nag-flag raising. At talagang sinabi ko sa ating mga kawani dito sa Department of Health, yung urgency na talagang kami ay dapat mag-move as one towards the goal that was set.
2: Sir, ako ay curious lamang. Ano po, sino po bang kumausap sa inyo na kayo po ay inalok na maging bahagi ng Department of Health? Si mismong si Presidente po ba? Ano pong paliwanag niya sa inyo?
3: Nung SONA naman, nakita na natin na binibigyan ni Presidente ng importansya ang mga health issues. Nung ako'y naitalaga as PhilHealth President, kami naman ay regular na nakakapag-usap ng ni Presidente Bongbong Marcos at nilalahad niya kung ano yung hangarin niya. So medyo ano naman, malinaw kung ano yung marching orders ni Presidente Bongbong Marcos. Nung nagkaroon ng pagkakataon bilang isang matapat na kawani ng gobyerno, pag binigyan ng marching order at lulusob, talagang ako naman ay magsusuporta. So nung ito ay binring up sa akin ng ating presidente, ako po naman ay tumugon doon sa pangangailangan.
2: Ibig sabihin, Secretary, so na pa lang nakausap na kayo. Ay, nag-freeze.
4: May pumasok yata ang ano.
2: Pero mismo si Presidente daw yung kumausap kay Secretary.
4: Tingnan natin. Sakit sa ulo yan, ha?
2: Ang sakit sa ulo.
4: Itong mga problema na haharapin ngayon ni Secretary naman. Mercado.
2: Yes.
4: Mababalikan pa ba natin siya? Oo, sige. O, para lang dun sa katanungan. So at least alam na natin it was really offered to him by the President. Ngayon ang tanong, di ba siya nagdalawang isip? Kasi ang hirap eh, diba?
2: Ang hirap niyan, ha? Mm. Or sabi nga niya, hindi na daw bago sa kanya kasi naging presidente naman
4: ng
2: siya
4: PhilHealth.
2: So familiar na siya dun sa sistema. But still, different pa rin yung DOH.
4: Correct. Kaukabuan na ito eh. Pero mga kapatid, mamaya balikan po natin ulit si Secretary Mercado. Yung pong mga concerns ninyo sa iba't ibang mga pampublikong ospital, ipararating po natin yan sa kanya sa ating pong pagbabalik.
0: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiyah, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
7: Naku, baby boy! Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
6: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
7: Parang ikaw lang, baby.
6: Ang sarap talagang balik-balikan.
7: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
6: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent. Tayo na!

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga...
2: Oh, pasensya, nag-drop kami dito.
3: Naku, wala pong problema. Kami nga po yung nagpapasalamat kasi kahit po holiday, nandiyan kayo. Sek, ano po yung na-explain nyo kanina nung po kayo naputol?
4: Yung usapan nila ni PBBM.
2: Oh, yung mga directives naman, eh, malinaw na nailahad. Nung binabalangkas pa yung ating SONA kasi yon. Merong coordination between the agencies at yung mismong nagko-consolidate under the Presidential Management Staff Office. So may mga back and forth na kami ng mga suggestions. At yun naman ay nailahad ng ating presidente during the SONA.
4: Pero Sec, bago ko po ibalik kay Cha, ano po yung binigay na explanation sa inyo ni President Marcos nung in-offer niya sa inyo yung job as Health Secretary? Kasi nagulat din kami, 1 month lang ba si Secretary Puhalte doon sa department?
5: Oo nga.
4: Oh.
2: I think nailahad naman na ang reason na nabanggit ni Secretary, Ex-Secretary Briggs Puhalte ay kalusugan. So nung siguro meron ng mga usapan na ganun, tsaka ako kinausap. So, ang resignation is due to health reasons eh. So, I think ang pinagbatayan ay yung tiwalang nakamit ko naman bilang presidente ng PhilHealth. At para nga mas mabilis at na mas aligned yung ating mga programs, baka yun yung reason na hindi.

0: You feel, Secretary, matatapos niyo po itong 2 years ng matiwasay, hopefully, at walang health reasons ulit na may idadahilan?
1: I will do it to the best of my ability. Hindi naman natin hawak ang kung ano man ang pwedeng mangyari dahil tayo tao lamang. Mm-mm. But ako'y nakatagal naman ng 18 months of PhilHealth na sa awa ng Diyos naman ay healthy. So malamang naman ay matatapos natin ito.
0: Mm-mm. Sige po. Secretary, kami po'y makikipag-ugnayan sa inyo. And if I may just suggest, ngayon po kasi as we speak, habang kausap po namin kayo, may mga natatanggap po kami na mga reklamo sa iba't iba pong mga kapatid natin from different parts of the country tungkol po dun sa mga pampublikong ospital na kanila pong pinupuntahan. Baka po pwede makapag-open kayo ng direct line na makikita nyo po lahat ng concerns, no, health concerns na isinusumbong din po ngayon dito ng mga kapatid natin. Kung may sumbong sa Pangulo, baka pwedeng may sumbong kay Secretary Mercado.
2: Pwede.
0: Oo, diba? Para diretso na po sa inyo. Oo, kasi ang dami po ngayon, hindi ko na po sila maisa-isa, dami po nilang sumbong. Especially po pagdating sa paghingi ng gamot. Madalas daw po sinasabi, laging walang stock. Ano po ang inyo pong gustong sabihin sa publiko?
1: So, isa sa aking programa, kikreate kami ng separate division for hospital operations. Ang pagpapatakbo ng hospital, ito yung isa sa aking kung masasabi mo core competence dahil nga nakapagpatakbo ako ng hospital system when I was in the private sector. So ito'y aking i-establish. Bigyan nyo lang po kami ng panahon dahil nga po nag-a-adjust pa ako at nag-vet pa kami ng mga aming mga inaalok na sumali at tumulong dito po sa ating mga programa. So isa po dyan ay yung hospital operations. Yung logistics din po ay kalakip dyan, kaya po tinitingnan ko rin yung ating supply chain at kung paano po mas mapapalakas through digitalization. Kasi medyo kailangan po just in time yung data para alam natin kailan po yung replenishment ng stock level at hindi yung karakaraka pag-ubos na siya ka po kami sinasabihan. So yun po ay gagawin pa natin. At bigyan nyo lang po kami ng konting panahon pa po at uupo ka lang more than a week ago.
0: Thank you po, Secretary. And we wish you well. Sana nga po hindi kayong magkasakit dyan sa dami ng haharapin nyo pong problema sa Department of Health. Once again, our new Secretary, Secretary Mercado po sa kagawaran ng kalusugan. Maraming salamat,
1: salamat po. Salamat na marami sa oras at sa pagkakataon.
0: Maraming salamat, Sec. Edwin. Oo, yun nga eh, no. Hirap din kasi talaga eh. Very ironic, di ba? Yung mga naging secretary.
2: Yung health secretary, sila yung may health issues. Hindi ba? Oo, pero kapag ka kasi nahaharap ka na sa dami ng problema ng kagawaran.
0: May health issue ka talaga.
2: Dagdagan mo pa ng kaliwat ka ng mga kontrobersya. Magkaka-health issue ka talaga.
0: Ito, galing mismo doon kay Ma'am Christy Dungines nung time na kausap namin siya. Binabanggit niya kasi, pag meron kang mga nasasagasaan, may mga ganun eh. Doon nagkakaproblema. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoong rason. And we're hoping na maayos po ngayon ang kondisyon ng dalawang health secretary sana. Na parehong health reasons ang dahilan nung sila po ay bumaba sa pwesto. At sana this time matapos na.
2: Sana naman.
0: Hanggang 2028, di ba?
2: Oo, kasi naapektuhan din mismo yung department kapag super. Every now and then, di ba, magpapalit ka ng head.
0: True.
2: Iba yung trip na policy dito sa papalit na trip naman
0: oo,
2: niya.
0: Oo, iba-ibang utak niya ni.
2: Naman, di ba?
0: Naman.
2: Oo. Sige. At saka yung mayat maya pag-aaral. Diba, naka-adjust na yung secretary na pag-aralan niya na kung paano yung pasikot-sikot sa departamento, papalitan mo uli ng bago. Nababalik na naman sa pag-aaral.
0: Oo.
2: Hindi ba?
0: Oo. But I have to agree with Sec Mercado. Bigyan din natin siya ng benefit of the doubt kasi kauupo lang. Pero wag sana matulad doon sa nangyari kay Dr. Puhalte. 28 days, Tita Mase.
2: Hindi man lang naka-30 days.
0: Hindi oo. Tapos nawala nga po doon sa Department of Health. Pero mamaya mga kapatid ha, may makakausap pa po tayo. At antayin natin kung pakikinggan po ni Secretary Mercado yung kahilingan ng iba sa mga kapatid natin. Ang daming sumbong sa mga ospital. Basahin ko nga ng mabilis to bago po tayo mag-commercial break din ng mabilis lang. May mga nagsusumbong dito. Ito, katulad na lang nito. Sa Amang Rodriguez, maayos po. Ayan. Ito okay naman. Positive.
2: Sa Amang
0: Rodriguez, maayos po lahat magagalang mga doktor at nurses. Sabi ni Adori. Ito namang isa, ang sabi ay may mga binabanggit o may, na mga kung ano-anong

0: Reklamo ba? May mga reklamo. Naku. Mamaya po natin ito basahin ang mga kapatid at try po natin kung mapaparating po natin ito kay Secretary Mercado mismo. Merong mga iba't ibang mga ospital na nire-reklamo sila. Pero for the meantime, kami po yung magbabalik pa rin dito sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: True FM. FM.
3: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to...
4: Watch defending champion and Asian record holder EJ Obiena soar for another gold at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
4: Watch two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo chase Asian Games glory at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch all the action from September 10 to October 4, only on Signal.
6: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
7: Oo, napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
6: Yeah.
7: Oo, tulungan kaya natin.
6: Oo, pa-contact natin.
7: I-guess natin sa show.
6: Oo.
7: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
6: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
7: Swak na swak yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
8: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: sa oras nga po na 9:11. Kasama po natin ang Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center, si Sir Aboy Paraiso. Ukol po dito sa sinasabi nila kahapon sa hearing na kinakailangan na daw pong i-update yung Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil nga it's been ilang years na rin naman, 14 years yata yung binabanggit niya since nung napasa yung batas, at ang dami na pong nagbago ngayon sa social media, gamings, live streamings, messaging platforms. Walang masyadong power ang gobyerno over these platforms. Eto nga po, makakausap natin Executive Director, Director Aboy Paraiso. Good morning.
1: Good morning, DJ Chacha, Ma'am Maricel. Maraming salamat sa pag-imbita muli sa akin sa inyong programa po.
0: And thank you also for being on the show. Director, ano po exactly ang gusto nyong mangyari? Anong kapangyarihan ang gusto nyo pong ibigay sa inyo para mas sabihin na natin hindi man mawala, kahit pa paano mabawas-bawasan ito pong mga platforms na ito doon sa power na meron po sila ngayon?
1: Ano ang kinakailangan na not only the updating but formulation of a new acquiring jurisdiction over the platforms, no? Tama ka, DJ Chacha, marami kang binanggit na platforms na kailangan nating at least ma-regulate, ano. Unang-una diyan yung streaming platform kung saan nanonood yung mga kabataan natin, no. Tipi mo, pitit-pit natin dito dahil may NTRCB tayo dito, pero pagdating sa streaming platform parang free for all. Susunod yung mga gaming platforms. Kahit sino na lang na even yung mga bata can play violent games, and I think this contributed, you know, to the degrade of yung and desensitizing of our children. Tapos syempre, as usual, andyan yung mga social media platforms na kung saan yung even yung free, yung mga ibang exchanges of ideas na whether true or not, andyan sa mga messaging platform na yan na minsan nalalaso na tayo kasi inaallow nila even yung mga ganyan ka-sensitive na mga materials to be shown on their platforms, and of course yung messaging platforms. Tapos yun, hinihingi rin natin, tama ko kayo, yung updating ng Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act of 2012. But no, maraming nagbago, tama ka, DJ Chacha. And I think with the crafting at ng revisions ng 10175, kailangan natin isaalang-alang gano'n rin kabilis ang pag-advance sa technology. So hindi lang natin pwede i-address kung ano natin yung nakikita ngayon, but address kung ano yung mga magiging mga progreso ng teknolohiya, at saka maging flexible yung task to address those changes.
0: Mm-mm. Sec Aboy, ay sorry po, Director, natawag po kita sa kladami.
2: Promoted agad.
0: Oo, rinomote kita agad eh, sorry. Oh, minamanifest natin, okay, yan, malay po naman natin, Director, ano? Galing kasi kami kay Sec Mercado kanina, sorry po. Director, ang NBI at PNP ngayon, may ang law enforcing agencies natin. Ang I believe CICC, kayo ang mandato ninyo more on coordination and policy functions. Correct me if I'm wrong, ano, Director. So, ano pong klaseng powers ang gusto ninyo? Gusto niyo rin po ba ng kapareho ng sa NBI at PNP? May enforcement din kayo? Paano po?
1: Actually, DJ Chacha, I think the most prudent thing to do pag, halimbawa, kinakraft yung batas, I think at least yung investigation pala kasi sa CICC. Kasi, tama ko kayo, ang mandato namin is to coordinate all of government's efforts towards fighting cybercrime. So, kung halimbawa ho, nasa amin yung mga teknolohiya, at least mapakita natin na a centralized unit that can investigate. On a central level naman, DJ Chacha, no, Maricel, no, yung pag-iimbestiga niyan. Kapag-issue rin tayo na sa PINA para matulungan natin yung law enforcement natin. At saka, yung coordination function, at least may oversight tayo over law enforcement, at least on the aspect of cybercrime. Yun sana yung tinitingnan natin. Ayaw rin naman natin saklawan yung law enforcement. Tama lang kasi, again, yung law enforcement kasi, kailangan on a granular level. Sila established na yung ano nila, not only the system but also the manpower hanggang municipal level, andun na sila eh. Tayo, para tayong specialized agency, pag halimbawa ganito mga kaso na national scale o kaya may international component, yan, pwede mo tayong tumulong dyan following the best practices around the globe.
0: Oo, halimbawa po, itong issue na napag-usapan sa Senado kahapon na may live stream no nangyari sa Zamboanga na hindi agad na ialis online. Nakita na ng mga bata, nakita ng lahat ang tagal for Meta to take down the post. Kung ganun mangyari ulit in the future at meron na pong power ang CICC, anong po pwedeng gawin dun sa platform? Ano ba? Fine? Ipapasara ba sila? Ban? Paano po?
1: Actually nga ako yan, ito, nagawa na natin yan before DJ Chacha Mama Rizal. Ano? And I dare venture that idea again. We'll be setting a recommendation, a study and recommendation to the executive, our chief executive no, sa OP, no? Na nagawa na natin sa roadblocks eh. Papacomply nga natin sila eh. Kasi nga, kung hindi sila magcomply, ibaba natin. At nagawa na natin yung mga banning. In fact, one of the gaming platforms na ayaw magcomply, permanently banned here in the Philippines, Warbucks. So, may ganong tayong kaparangyarihan. Pero we also recognize there are certain costs to actions. Kaya kailangan policy level ang action natin pagdating halimbawa sa Meta po. Kasi we understand there's social costs. Kasi nga, marami nang kumikita sa Meta eh. Yung mga content creators are recognized as a legitimate profession na eh. And syempre, yung iba't ibang maaasa doon sa mga platforms na yan pagdating sa information.
0: So, sir, linawin ko lang yun. Ah. Sinabi mo na nagawa na sa Roblox. Tama po. So, bakit hindi tama natin po nagawa sa Meta?
1: Again, I think with these platforms kasi na mayroong social cost, kasi nga ako, kumikita na yung mga karamihan sa ating mga content creators, legitimate yung profession. There, it has to be, that particular decision has to be on policy level na parang ito ang magiging pulisiya ng ating pamahalaan. At saka kailangan sweeping ho, no? Hindi talagang si-single out ng single platform. Kailangan, no? Sabihin natin na ang recommendation namin, lahat ng streaming platforms, lahat ng messaging platforms, lahat ng online gaming platforms, lahat ng social media platforms must set up office here. Yan yung hiningi natin sa roadblock. Must lahat ng mga Filipino users or lahat ng gumagamit sa atin must verify their identity either through yung pagtali ng know your client nila or yung KYC nila sa ating national ID or through a legitimate and registered SIM card number.
0: So, ibig pong sabihin, kapag ginalaw natin or nang himasok tayo dun sa Meta, ultimo yung mga account holders na kumbaga may income na from their accounts, pwedeng maapektuhan. Ganun po ba?
1: Tama ho, kasi hindi naman natin pwedeng i-nitpick na itong account lang na to, kasi ang platform lang ang may hawak dyan. Ang pwede natin pakialaman, yung mismo platform. So hindi tayo pwede mag-block ng individual accounts, individual contents, kasi ang may control dyan, yung platform. Pero pwede natin tanggalin yung buong platform kung hindi sila susunod sa mga alituntunin tsaka mga batas natin.
2: Pero Direktor, kasi you're trying to weigh things, kasi sabi nyo nga po may income na nakukuha yung ibang content creators from the platform. Uunahin po ba natin yun more than the pagpapasunod dito sa platform na ito?
1: Yun nga yung sa akin, DJ Chacha, I don't think it's worth our children's future pag hindi sumusunod itong mga platform na to. Kaya nga, kami ho, sa CICC, sa DICT, magre-recommend na ho talaga ng humingi ng policy na kailangan lahat ng mga platforms na ito mag-comply na sa mga batas natin. Otherwise, pag hindi, kasi ang mangyayari din, ayaw namin maging parang arbitrary. We'll give them a chance to comply. Set up office here. Tie your KYCs to the national ID. Set up a green lane to government. You know, just comply. We'll give you time. If you don't comply within that time, we would temporarily restrict your access. That's a nice way of saying geographically blocking you from the Philippines until you comply. Hindi siya yung talagang ayaw natin amin sa inyo. Gusto namin sa inyo. Pero, diba, sunod naman kayo sa amin.
2: Pero right now, you can't do that. Pero kung may power sa ibibigay ang Kongreso, kaya nyo po yung gawin.
1: To be honest, kaya ho namin gawin yan. Gusto lang namin on a policy level because nga, yung pinag-usapan natin kanina, may social cost. It has to be it's a decision higher than us, but we're recommending that particular course of action.
2: Oo. Was Meta informed na kaya nyo pong gawin yan para po mas maging proactive sila dun sa mga gusto nyo ipa-take down, ipatanggal, fake news man yan, or may kinalaman po sa mga crimes?
1: I think we already did that. Kaya nga ho, meron dun sa recommendation namin, we will cite our particular proof of concepts na ginawa na ho natin yan before.
0: Pero sir, as of now, hindi pwedeng galawin ng CICC kapag ka walang office base dito, tama ba?
1: Tama ho. Hindi. Ang nangyayari ngayon, pakiusapan ho eh.
0: Halimbawa,
1: yung pagpapatakedown, tatawagan. Ito na lang particular case na po na to. Pinatakedown ho natin, tapos ho, it still took a little bit of time, di ba? O halimbawa na lang ho, yung ibang incidente, Kasi madali ma either hit or miss things sa atin with these platforms eh. Minsan, pag nagko-comply sa standard sila, mabilis. Pero pag halimbawa, contextual based, hindi kami napagbibigyan. May mga times, madalas, hindi kami pagbibigyan ng mga yan na magpa-takedown ng content. Because they would say, oh, freedom of expression yan, ipaano mo na yan, ikasuhan nyo na lang yan. So, it's a difficult thing na nakikiusap po tayo sa mga platforms na to when they enjoy the Philippine market, they earn here, di ba? Tapos ngayon, it got to a point na ang ginawa ko namin sa CICC, we invited our law enforcement agency partners as well. Inaral na lang namin yung guidelines, community guidelines ng mga platforms. At yun ang ginagamit. Isipin nyo, hindi kasi nasabi natin, oh, ano, violation ng batas namin yan. Eh, mahabang debate pa. Pero pag ginawa na namin, violation ng community standards nyo yan, medyo mabilis sila.
2: I see. Kasi ano ngayon,
1: tayo sa puntong yun.
2: Oo. Ngayon, kumbaga, walang takot eh. Kahit na hindi sumunod, wala namang penalty. Pero, ngayon po ba, sir, tanggal na yung video ng Zamboanga sa lahat ng online platforms? Wala na ba tayong makikita?
1: So at least the original video, yung mismong ni-live stream ng child in conflict with the law, natanggal na and all the shares from that video. Ang hindi natin mahagip ngayon, nahagip naman natin, pero ang hindi natin mahagip ngayon at medyo meron pa mga remnants ng video is yung recorded video nung live stream. Ibig sabihin, yung merong, I think it's a laptop or a tablet na binidyohan using another device tapos in-upload. So yun yung medyo nandiyan pa. Kasi mahirap kasi even if ipasok natin doon sa AI natin yan for the detection and monitoring, hindi nahagip. Lalong-lalong na pag wala yung mga tags, wala yung mga parameters na ginagamit natin para ma-identify ng AI na ito yung video na yan. Kasi pag yung video lang ang pagbabasihan, hindi ma-contextualize ng AI ano ba itong video na to.
2: So yun yung nagiging problema. Okay. So ngayon, sir, habang hindi pa na-amend yung mismong policy para mabigyan ng additional power yung CICC, ano lang yung pwede nating gawin? Kasi ang nakakatakot dito, di ba naman alam eh, kung may mag-upload na naman ng mga ganitong klase ng video online.
1: Kami patuloy ang pakipag-coordinate natin at pakipagtulungan natin sa mga platforms na to until to that level na medyo comfortable tayo, no? In fact, we're headed to Singapore right on the 27th. Kami ni Secretary Henry Agud at the Senate Committee on Women also manifested they will join the delegation. I think our law enforcement partners will also join that delegation. So talagang we would buckle down to iron out something. Hopefully nga, we would be armed with the go signal na if part of that negotiation is, kung hindi sila susunod is, we would be considering a social media holiday ban with regard to those platforms.
2: Social media holiday ban dito sa Pilipinas?
1: Pag hindi pa sila mag-comply, pag hindi sila mag-comply, until mag-comply kayo, huwag muna kayo dito sa amin. Hindi muna kayo makikita ng mga kabubayan namin.
2: Edi ganun din, makukompromise din yung mga income ng mga account holders. So para tayong magiging China, ganyan.
1: Hindi naman, no? Kasi yung China talagang ayaw niya sa mga platforms na yun. Kasi sabi natin, gusto namin kayo, okay kayo sa amin. Kasi kumikita kayo dito at nagiging kabuhayan din kayo ng mga kababayan namin. Ang problema, kailangan sumunod din kayo sa mga batas namin. It cannot be the other way around na dahil kumikita yung mga Pilipino sa amin, kami mag-set up ng office dyan. Trip namin i-share sa inyo, yun lang yan. Diba? It's absurd.
3: Yes po. Director, are you following the case po, itong Meta with the 29 US states po, kung saan kabilang po sa allegations yung epekto ng Facebook at Instagram sa mga kabataan po sa Amerika? Ang sinasabi nila, may feature yung platform na nagpapa-addict or make the kids stay longer online.
1: Yep.
3: Opo.
1: Hindi ito yung unang kaso, no? Itong yung allegations of addiction.
3: Mm-hmm.
1: May ibang kaso na parang kumikita ang Meta from controversy, from ano, at nanalo na, no? May awards na dyan doon sa mga kaso yan. Just to manage expectations, kaya-kaya ho gawin ng US state yan. Kaso, ang nakakaso sa Meta, yung mga state mismo, hindi individual, at saka yung mga ibang mga classes, eh, no? So, ang peculiar dyan is, because Meta is located and registered in the US, kaya-kaya nila gawin yan. At yun din sana yung gusto natin na mangyari, na pag halimbawa, mga ganyan mga pagkakataon, pagkakamali ang Meta, when we sue them, we can issue coercive measures against them kasi may opisina na sila dito.
2: Mm-mm. Pero right now, wala pa naman po tayo dun sa aspeto na yun kasi you're in talks naman with Meta at sumasagot naman po sila sa inyo. Yun nga lang, yung bagal pa rin nila dun sa mga actions na gusto nyo mangyari, hindi pa rin po nag-i-improve. Ano? Last time na magkausap po tayo regarding fake news, naalala ko po yun, di ba? Director? Parang sometimes... Sige po.
1: Sige, DJ Chacha, aminin ko mabagal talaga. 2-hour standards. Ha? Kasi nga, may mga farms tayo na piniprevent. For example, itong school shooting na to. Ang harm na piniprevent natin yung copycat or yung glorification of violence para sa mga kabataan. Yung pinag-uusapan natin, DJ Chacha, yung mga maloloko yung mga kababayan natin because of deepfakes. Diba? Yun yung mga dangers na these are real dangers that kailangan immediate din yung action. Unfortunately, because of the setup right now, hindi natin makuha yun.
2: Oo, mukhang matagal-tagal pa itong problema at usapan na ito with Meta. Or should we oblige them na dapat may opisina kayo dito para, di ba, pagka nagpatawag kami, right away, makakasagot kayo.
1: Tama ho. Ako nga ho, sabi ko nga, may proof of concept na tayo, kaya nating pilitin yung mga yan. It's just, are we ready to face the social cost? Yung binan natin temporarily. Kasi naman, padali naman explain siguro sa mga kababayan natin.
2: Ayun, nawala si Director. Director, yung binabanggit niya na social media holiday, yung kanina, na kung di talaga susunod si Meta, hindi naman panako to, pero kayang gawin ng gobyerno. Hindi kayo susunod, ha? Okay, wala mo ng Facebook for one week.
4: Ayan na si Director.
2: Sige po, Director, tuloy po.
1: Yun nga yung sinasabi natin, ano? Parang ang hirap naman na pag... And to your point, DJ Chacha, Ma'am Rizal, no? Hindi natin ina-advocate na iban natin sila. Ang sinasabi lang natin na pag hindi kayo sumunod, ito yung wala na kami magagawa, ito na yung gagawin namin. At siguro na maintindihan ng mga kababayan natin, madaling explain sa kanila na ayaw namin gawin to, to be honest. Ayaw namin gawin to. A sweeping ban is not really the first option. Pero it may be the only option we have in order to clean up our internet space here in the Philippines.
2: Gaano pa kahaba ang PC ng gobyerno ng Pilipinas para di natin i-gawin yung social media holiday on Meta na binabanggit mo?
1: Sino matiyak kami niya? Kami ho sa CICC, dahil BICT ho yung buong gobyerno. Kasi pag kami ho, medyo we're near the end na ho eh. Pag tiyatanong nyo nga si Secondly, kung pwedeng at the moment, ban muna kayo, tapos comply na kayo. Eh ako naman ho, sabi ko, the most prudent thing to do is advise Meta. And with the go-ahead ng buong pamala, no? We advise Meta that you have, for example, 3-4 months to comply.
2: So, kung
1: hindi kayo nag-comply, at least, diba, at least meron na kaming dahilan.
2: So, nakaka-ilang hits para, na sila, no? Kumbaga, fake news nung una, and then now with the crimes. Pag nakaisa pa ulit, most possibly, doon tayo papunta?
1: Kami nga, talagang yun yung nakikita nating option. Unless talaga na they institute real reforms, at saka they comply, at the very least talaga, sa office. Kasi nga, ito pa yung nagiging problema. Halimbawa, magkaroon tayo ng subpoena, or kaya may yung NBI or PNP nag-issue na subpoena, papadala nila kay Meta para sabihin nyo sino tong anonymous account na to para mapanagot natin because they're involved in a particular crime. For example, ito yung mga groomers, mga predators. Ang mga mangyayari, papadala pa sa Singapore, papadala pa sa US. Gaano pa katagal ang panahon para ma-identify natin kung sino yan, di ba? In the meantime, tuloy-tuloy lang yung mga kriminal na yun sa pag-groom, sa pag-predate doon sa mga kabataan natin.
4: Sir, pahabol lang ha. May datos ba tayo kung gaano kadami yung mga Pinoy account holders ng Meta na kumbaga dyan kumikita yung tinitimbang natin?
1: Nako. Yung kumikita, hindi pa namin alam. And that's a good point. We would include that in our study para ho isama doon sa pag-recommend ng mga executive actions po with regards to these platforms po.
4: O kasi para alam natin, no, kung gaano kadami yung pwedeng maapektuhan. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na kung kayo ang tatanungin, 3 to 4 months, enough na to decide whether or not magkaroon ng banning. Ito po ba ay official recommendation na po ninyo sa CICC? Sir? Ano? Nawala si Direk.
1: Ayan, okay na po.
4: Ayan, okay. Yes, sir.
1: I missed the question, sorry.
4: Opo, yung binabanggit po ninyo kanina, Director, na 3 to 4 months na palugit kumbaga sa Meta. Ito po ba ay official ng rekomendasyon ninyo sa CICC? Pinag-aaralan na po ba to?
1: Po, more likely than not, ito po yung magiging official recommendation natin. Kasi ito din yung same time na binigay natin sa isang gaming platform. To comply. I think it should be applicable to everyone if you're gonna recommend action. Yun yung gagamitin natin yung model kasi nga may proof of concept na.
4: I see. So malaki yung chances na yan na talaga. Sir, speaking of Roblox lang, yung Roblox hindi pa siya banned, eh, di ba, dito sa Pilipinas?
1: Tama po. Kasi nga nag-commit sila na they would comply do sa mga binandito ng DICT at ng CICC. So they still have till October. Pero to be fair to Roblox, open yung line of communication at saka nakapag-comply sila na nagkapag-setup sila ng parang green lane with government para do sa mga kailangan nating mga action when it comes to their platforms with regards to predation, with regards to grooming. At saka nag-institute sila ng global reforms para lang doon sa child nila. Siguro ang hinihintay na lang natin is for them to really set up office here and tie their age verification to our national IT system. So yun na lang hinihintay natin with Roblox.
2: Oo, siguro tama nga. Lahat ng platforms na to, gaming apps man yan, dapat may opisina po talaga sila dito. Para kung magka-problema sa kanila, madali po sila mapatawag, no?
1: Tama po. At saka, again, simple lang naman yan. Hindi naman pwedeng one-way benefit na kumikita kayo dito tapos wala kayo responsibilidad sa amin.
2: Oo.
1: So it's as simple as that.
2: Tama po ba? TikTok, meron silang office dito?
1: They have an office here. Okay, tama po. Si ByteDance.
2: Yung iba pang mga platforms natin, sino-sino yung may mga opisina po dito? Yung mga sikat na ginagamit talaga ng mga Pilipino. Si Meta kasi wala eh, pero yan ang mas madalas gamit ng mga Pilipino eh.
1: Yan nga ho. And to be fair, mas maraming wala kaysa sa meron. Even yung mga messaging platforms, wala ho dito. So, Meta also has yung WhatsApp. Sa kanila rin yung WhatsApp.
2: Oo. Director, si Google na may hawak kay YouTube, meron po ba silang opisina dito?
1: Wala rin po.
2: Okay.
1: They have a marketing office and a government office here. Pero wala silang yung branch office.
2: Sige po, baka yan din isa rin concern even like the gaming apps, no, kung paano gagawin natin kung sakali man o obligahin natin sila na magkaroon ng opisina dito po sa bansa. Baka may tanong pa po
4: meron lang akong gusto linawin. Yung sinasabi po natin na walang office dito, what does it mean? Kasi di ba, ang alam ko ang Meta, meron siyang physical na office.
1: Meron po.
4: I don't know anong requirements natin para masabi na office yan dito.
1: So it has to be a branch office according to our laws that we can issue sa PIN. Parang nag-register, parang office, na naka-register ka dito as an office ni Meta. Hindi lang siya naka-register sa mayor's permit. Kasi ang Meta, ang meron sila dito, yung marketing office ko nila.
2: Marketing so, office?
1: Ibig sabihin, pag magpapa-sponsor ka or para mag-advertise ka sa kanila, andito yung office na yan.
2: Hindi pa po ba sapat?
1: Pag-market.
2: Hindi pa yung sapat, Director?
1: So, it's not enough kasi ibig sabihin hindi sila registered dito as a company, DJ Chacha, Mama Rizel, no? So, ibig sabihin, we cannot enforce for example, the first measures natin like subpoenas and warrants, we cannot enforce it against them. Kasi nga ho, hindi sila registered sa Pilipinas.
4: Sorry sir, hindi sila registered dito sa Pilipinas as a company, registered sila as what?
1: It's limited to operate as a marketing platform.
4: Ah.
1: So, ibig sabihin, parang ano lang siya, parang lang siyang, parang coordination office yan. Just to be blunt about, parang coordination office yan para sa marketing, para sa mga advertising.
2: Okay. Pero yung kay TikTok, hindi marketing office ang meron sila. Opisina talaga, meron sila.
1: Yes, that's yung ByteDance from what I know, meron talaga sila opisina dito.
2: Oo. At kung yun, kaya nila gawin, bakit daw hindi kaya ng ibang platforms?
1: I think it's corporate policy bakit ay. There's no reason bakit hindi nila dapat gawin at hindi nila kaya gawin. There's no reason, to be honest.
4: Baka lusot din dun sa policy natin. Ano? Magandang excuse yun eh. Wala pa kami office dyan, hindi kami covered ng policy nyo. Pwedeng ganun.
1: It's a layering mechanism na, punta muna kay Singapore, punta muna kayo dito.
4: Diba? Ayun.
3: Sige po. Director Aboy Paraiso, maraming salamat po sa oras and talk to you soon po.
1: Maraming salamat, DJ Chacha, Mama Rizal. Thank you po.
3: Salamat Once po. Again, Executive Director Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. 9:36 na oras muna mga kapatid. Hatid po sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper, gawang Mega Soft ISO Certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Magbabalik pa rin kami mga kapatid sa 105.9 True FM.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Bet 88.
6: Before Asia turns its focus to this city, focus within.

0: we push ourselves forward to see that energy, that exhilaration, one more time. We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asia.
1: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Nolly Iala. Power and Play tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
2: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
1: at sa komentaryong hindi bias.
3: Sabi ko, andyan na tayo sa
1: buo ang kwento. Balita may konteksto.
4: By June 30, yung
1: dahil dito, bawal ang fake news.
5: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
1: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Gear. Araw-araw, goods ka.
1: True FM.
2: Morning. Mga kapatid, sa oras nga po na 9:40, nagkaroon po ng kontrobersya no tungkol sa ranks and promotions ng ilang miyembro po ng military reserve, specifically dito po 'yan sa Philippine Air Force. At makakasama nga po natin ngayon para maipaliwanag ito si Colonel Maria Cristina Basco, ang spokesperson po ng Philippine Air Force. Good morning po, Colonel.
3: Good morning po, ma'am. Good morning po, DJ Chacha, Mama Rita, saka po sa tagapakinig po natin.
2: Good morning. Colonel, siguro una muna, paano po ba, dun tayo sa basic, paano po ba nagiging reservist ang isang civilian? Paano siya nagiging reservist ng Philippine Air Force?
3: Yes, ma'am. Bali po, dalawang ways po yan bago maging reservist. Una po, is kapag graduate po sila ng ROTC. So kapag graduate po tayo ng ROTC, nagkakaroon po tayo ng automatic serial number na and you're a member of the standby reserve ang tinatawag. So kung halimbawa po, naisipan nyo after you're already working, gusto nyo mag-service, mag-a-apply po kayo sa isang military facility and then i-activate po nila yung parang rango ninyo as an ROTC. Mm-hmm. Pero yung pangalawa po, if you are a pure civilian, pwede po kayo mag-apply sa nearest military reserve unit and then you would be undergoing yung tinatawag nating basic citizen military training. Tapos po, I think that's about 2 months, 3 months, every Saturday po or every weekend. Tapos po, tsaka po kayo magkakaroon po ng serial number at reserve force.
2: Okay. Kapag reservist na po sila, paano po yun? Saan po sila nagagamit ng Philippine Air Force, halimbawa?
3: Yes, ma'am. Ang mga reservists po natin, they are called our force multipliers. Lalo na po sa panahon po ng humanitarian assistance and disaster response. Ito, kagaya nga po ng mga bagyo po natin, yung mga kalamidad na na-experience po natin. At the weekend din po, meron din po silang weekend training ng mga search and rescue, even yung air-to-ground operations training. Tapos po, isang example po ng kanilang integral na tulong po sa atin noong panahon ng COVID. No? Talaga pong na-mobilize din po natin ang ating mga reservist na doktor, mga members po ng medical profession.
2: Mm-mm.
3: So, contribution po ng reserve force sa atin.
2: Oo. Mamaya po natin pag-usapan kung paano po nagiging commissioned officer ang isang reservist na. Yun po bang pinagdadaanan na trainings sa mga reservist natin? May special treatment po ba doon para sa mga elected officials?
3: Wala, ma'am. Actually, nag-undergo din po sila kagaya po nung iba po na yung ngayon every Saturdays and Sundays weekend po. No? Kasi ang mga reservist po natin, meron po silang day jobs, di ba? Yung Monday to Friday po ay yung normal jobs nila kung ano po yung profession nila, they practice. Weekends lang po yung training nila. So, ayun po, they undergo this yung specific training, yung mga takbo, yung mga firing, ganun din po.
2: Oo. So, kung anong pinagdadaanan po ng isang civilian na hindi elected official, yun din po dinadaanan ng mga government or elected official natin na gustong maging reservist.
3: Yes, ma'am.
2: And confirmed po yun. Base po yun sa lahat ng mga kasali na sa inyo.
3: Yes, ma'am. Yung mga ROTC graduates, ma'am, they don't undergo that po.
2: Okay.
3: Graduates, kumbaga in effect, ma-serve na nila yung kanilang training while they were undergoing ROTC nung college sila.
2: Oo.
3: So ngayon, serial number, ayun na po yun. Member na po sila pagkaganin.
2: So pag-reservist ka na, paano ka naman nagiging officer?
3: Pag nagiging officer po ang reservist, ito po ay usually yung kapag meron po silang they are elected in a public office usually, no? Yung so kumbaga halimbawa po may mga kategorya po yan meron po kasi tayong mga vice mayor na reservist, meron tayong mga other officials, may karampatan po siyang kumbagang rank na kalakit po nung kanyang current na hinuhold position. Ayun po, ma'am. Then that process pa po yun. Kumbaga, hindi po automatic. It will be processed bago po siya makomisyon.
2: Oo. Ah, nito pong mga nakaraang araw, tungkol po dito sa military awards, decorations, and badges po na pwedeng isuot ng mga miyembro ng AFP Reserve Force, ang sinasabi po kamakailan ng Philippine Air Force, magsasagawa daw po kayo ng extensive review ng policies po sa awards, badges, records, at proper wearing ng uniforms. Bakit po nagkaroon bigla ng extensive review? Saan po galing ito?
3: Yes, ma'am. Ano po yan? Tama po kayo, no? Yun nga po, meron nga po tayong recent, parang yung public, clamor, no? Na dito nga po sa ating isang reservist na it also triggered us to really look into our policies and pagdating po dun sa uniform. Kasi, syempre po, kailangan din po, you know, when we wear the uniform and use the award given to us, lahat po kasi ito is covered by general orders. Even nga po yung the wearing ng uniform din po ng mga reservists, no? And kami rin po, ganun, may mga authorized uniform, may authorized award. So, ayun po yung aming ginagawa sa ngayon.
2: Gaano po katagal yung extensive review na yan at ano po mababago?
3: Hindi po natin masasabi ngayon, ma'am, how long it will take, but definitely, ito po yung ongoing. Kasi nga po, syempre, this is undergoing a process that is determined by our current policies and regulations. So, we really have to look into the, kumbaga, yung updatedness nitong ating mga policies para to ensure na maisagawa natin ito, maipataw natin ito ng fairly, transparently, para hindi lang po sa mga reservists natin, kundi sa buong, even the active armed forces.
2: Kasama po ba sa review na ito, yung pong possible din po i-review yung promotion po ninyo at appointment process sa mga senior ranking officials?
3: Lalo yes, ma'am, lahat po.
2: Lalo po kung civilian personalities po yung involved?
3: Kasama na po yun, ma'am, sa mga i-review. Particularly po, this is with regards to yung mga reservists na rin po natin.
2: Yes, ma'am. And ma'am, ano pong assurance ng Philippine Air Force sa publiko and especially doon sa mga active duty na personnel po natin ano, sa Philippine Air Force and even the reservists na talagang pinaghihirapan, pinagsasakripisyuhan po yung mga medalya and decorations na nakasabit po sa kanila para maprotektahan po natin yung integrity po ng Philippine Air Force?
3: Yes, ma'am. Ayun nga po, yung sense assured po na ginagawa po natin. Actually, simula nga po itong ano na to, yung request po, no, yung public clamor na ito po yung tignan po natin. Ito po yung nagsagawa na po tayo agad ng investigation. And talaga pong ano kami, nakatutok po, no, yung ating mga necessary offices so that the system will be improve the policies that we study. And we will retain the integrity of the accordance of the awards and decorations para po, hindi lang po yun para sa mga reservists, kundi sa atin po lahat dito, na miyembro ng armed forces.
1: Okay. Colonel, magandang umaga po. Si Maricel po ito. Colonel, puntahan ko lamang po yung pagbibigay ng awards dito po sa mga reservist. Ano-ano po ba yung pwedeng maging dahilan para bigyan ng recognition o medalya yung isa pong reserved officer?
3: Yes, ma'am. Meron po yung nga po, it's recognizing kung ano po yung mga nagawa nila in times of humanitarian assistance and disaster response operation. Kapag sila po yung naka-active duty training, malaking bagay din po kasi yung kanilang mga nagawa. No? So, ito yung pagkikilala po dun sa mga efforts nila. Kasama rin po ng ating mga active officers. Kasi po yun nga po, yung mobilization nila usually is sa HADR, hindi po sila sa mga actual military operations yung mga talagang bakbakan. No? Although, there are some instances that some of our reservists really ask to be joining yung actual firefight. Like kagaya po sa Marawi, meron po tayong reservists na hindi po sila contento maging doon lang po sa medic. Gusto po nilang sumama doon sa active duty. So, ayun po yung mga, we recognize those effort kasi nga volunteers po sila, ma'am.
1: Opo.
3: You know, silang sahod na nakukuha sa pagiging reservist nila. So, yun po yung bagay na lang po na ibinibigay din natin to recognize yung kanilang partisipasyon at dedikasyon sa serbisyo bilang reservist po.
1: So, yung sinasabi po ninyo, ma'am, for example, na humanitarian assistance, ibig sabihin kapag ka-actively participating yung isang reserved officer sa mga humanitarian assistance, automatic po yun? Meron ng medalya? O binibilang ba natin gano'ng ka ba ka dapat kadami nag-volunteer para magkaroon ka ng medal? Ganun po ba yun?
3: It will actually depend po, no, ma'am, meron po kasi tayong recommending authority. Ang mga reservists po natin, may kanya-kanya po yan. Ano, meron po tayong reservists ng Army, ng Air Force, ng Navy. So, kumbaga, within their own unit, their unit commanders, ito po ay nire-recommend. Tapos, pinapadala po natin ito sa Awards and Decorations Board para po ito yung a-approvehan po nila. Bago po ito, pag na-approve na po at ito ipapublish, then that's the time na pwede po nila magamit, may-accord sa kanila yung award.
1: Ah, so ibig pong sabihin, apat na steps. Kailangan meron munang recommendation from unit commander, tapos dadating dun sa board, ipapublish. Pag walang kumontra, pwede nang ibigay ang award.
3: Yes, ma'am. Yes,
1: oo. Ma'am. Okay, sige po. Balikan ko lamang po yung nabanggit ninyo kanina na yung bawat government official, depende sa rangko, may kaukulan din na ranking as reserved officer. Paano po yung mga hindi naman government official, paano po dinidesisyonan kung pwede na siyang maging officer?
3: Ano po yun, ma'am? Meron po yung process na recommendation din coming from their respective, dinatawag po natin sa kanila yung reserve commanders dun sa unit nila. In our case po, sa Air Force po, no, we call it the RSEB, the Air Force Reserve Command. So, ito po, pagka na they see, they estimate na we very active tong isang reservist natin. And yung reservist po din kasi is meron po din siyang, kumbaga yung kakayanan niya. Kasi syempre, hindi po pwede natin makompel yung mga reservists na lagi kayo dito mag-report, ha? Kasi diba, kagaya nga ng sabi ko, meron po silang day job and then weekends usually po sila nagre-report for the training. So yung iba po naman na they can adjust their time, they can actively commit, they make known their yung kagustuhan po nila and also, yun nga, the assessment of their RSEB commanders. They also recommend that for para po ano maging officer if they desire to retain their active duty status.
1: Okay, so depende sa attendance, kumbaga. Kasama na rin yung performance.
3: Voluntaryism po. Yung talagang kumbaga porsigido siyang i-devote ko yung time ko dito.
1: Opo. Pagiging
3: resident.
1: Opo. Ma'am, lilinawin ko lamang po yung kaso ni Congressman Mikey Romero kasi magkakaiba po yung nababasa kong article kahapon. May nakalagay relieved, may nakalagay resigned, meron retired. So ano po talaga yung nangyari? Relieved po ba? Retired? Resigned?
3: Oh, so ito, ma'am, si Brigadier General Romero po ay nirelieve po natin ng Philippine Air Force from his position as Wing Commander nitong Tactical Operations Wing Reserve Northern Zone. Yung concerning his status in the AFP Reserve, ito po'y subject pa rin po dun sa appropriate administrative process and approval po ng ating proper authority. Kasi, ayun nga po, magkaiba po kasi ang resign sa retired, ma'am. Ang retirement and resignation, these are distinct modes of disposition, ano? Para po kasi sa reservist, ma'am, a reservist may retire pagka siya po ay umabot na po ng 65 years old under existing regulations po yun, no? Pero po, ma'am, ang resignation po, this is a separate process. Ito nga po, depende po sa applicable grounds na po nung sitwasyon.
1: Oo.
3: So, po yung po natin, ma'am, yung appropriate terminology po natin, ito nga po, is this would depend pa rin dun sa disposition na i-a-approve ng proper authority.
1: Okay. So, teka lang, Mama. Para lang po klaro, si Romero po ba ay voluntarily umalis o nirelieve po ng kusa ng PAF, ng Air Force?
3: Ayun po, Ma'am. Siya po ay nirelieve na po.
1: Relieve.
3: Nirelieve. And then, he subsequently filed also his relinquishment of his position.
1: Ah, okay. At ang naging basehan po nito, ang naging grounds po para i-relieve siya ay?
3: He's under, itong kaso po is under investigation, no, under inquiry. Kami po sa active duty, kung halimbawa po, kagaya ko, halimbawa, ako'y current public affairs officer, kung ako po'y iniimbestigahan, automatic po, ako po ay i-release sa aking duty para protect po yung integrity ng investigation. Ayun po'y ano lang, sample lang naman. Ganun din po, ma'am, ganun din po.
1: Okay.
2: Yes, last na lang po, Colonel, bago po namin kay bitawan. May nag-comment lang po dito and we would like to get your reaction on this. Sabi niya dito, di na po namin papangalanan pero reservist niyo daw po ito. Sa current system, parang may bias o special consideration ng IRR o AFP circular para sa mga nationally elected officials. Walang problema kung talagang competent and qualified. Pero paano kung hindi? Ang ending, baka magkaroon tayo ng mas maraming lieutenant colonels or even higher ranking reservist dahil lang sa military schooling kahit baka questionable ang competence at experience. Baka daw dumami po ang air kaysa sa force. Ano po ang reaction nyo doon?
3: Ay ma'am, isa rin po yan sa matter po na ating dinidiscuss and nire-review and ini-investigate. So kasama po yan ma'am. So while it is ongoing, we will all verify this po and ayun nga po yung ano natin, yung goal po natin, way forward natin is really to have an extensive look into the policies po natin. So ayun po yung ating way forward pa.
2: Pero do you agree dito po sa sinasabi niya na parang may bias po in special consideration for elected officials?
3: Hindi po ma'am. Kasi po lahat po yan, no? Meron po tayong dito po sa military, we are following a process and yung mga biases na yan is supposed to be not, hindi po natin yan in-observe kasi nga po lahat po may katapat po supposedly na papel.
2: Sige po, Colonel. Mag-aantabay kami, no, dun sa magiging revisions dito po sa mga policies ninyo dyan sa Philippine Air Force. Maraming salamat po and happy holiday.
3: Maraming salamat po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Yan nga pong spokesperson ng Philippine Air Force. Once again, si Colonel Maria Cristina Basco. Yeah. Ikaw, ay mo ba maging reservist, Tita Mase?
1: Kayang-kaya na nila yan.
2: Every Saturdays daw yan. Itutulog ni Tita Mase yan. Oy, pero tayo'y saludo ha, dito naman po sa mga members ng Philippine Air Force at doon sa mga reservist na hopefully ay totoong dumaan kayo doon sa trainings. Ano, at wala sana talagang naging special
1: nag-magic
2: treatment.
1: Nag-magic lang na may medal.
2: Oo, walang special treatment. Mapa-civilian, lalo na for elected officials. Yun lang naman ang punto natin dito. Pero mga kapatid, magbabalik pa kami ha. Wala pong lipatan ang dance number ng baby yan girls na inaabangan nyo. Susunod na, dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Celebrate the lives of your fallen family.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Bongga na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome. Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Kim ko para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B-1079. Light and easy on B-1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon, kanin yung tanan, may gala. Kumusta? Maupay nga, kulup. Inautunta nga, da kita maupay nga panlawas. Labi na kay ading ang mga panahon. Dili pareho itaton na eksperyensyahan dito iton era lot na eksperyensyahan ham Manila. Maupay pitat panahon din here, kay bisan lang kung mapaso. At least waray babaha. Dito halusyon, halos karaman ng mga lugar, especially ha Manila, Pasay, Valenzuela, Caloocan, halos baha. Waray man lumutaw ang mga buaya. Waray nagkatago, okay. Nahadlok ba yung magkalutaw, siring panibo, buaya dito ha, mga babaha. Ay, kamugod. Mga kasangkayan, mga suki naton, maupay nga Biyernes nga kulup. Pizza 21 na kita in bulan itong Agosto. Kita din kayod lang. Ganun naman talaga ang trabaho. Dito man pwede ini nga parongon. Andiri pag Himang Rawon, kaya mo balito yung programa Himang Rawon. Apod siyempre kang kauyo, ani ubus ng sangkay, ning sharing paman membrohan asap, anak sa pobre. Diri, rasonit ka pobrehan ba ya ha? Eskwila, pag sunodhin tarong, upay ng mga pamatasan, disiplina, pag-respeto, salamat permit makagarahom, nilabawhan ng tanan, di rin nagigin malinang puson, kunwaray mga sakripisyo. Sacrifice is the way to success. Sige! Hindi kita kasangkaya. Kapero na yan naka-anyos. Agosto 21. Di ba? Ano yan na? Ha? Kanan anniversary. Han pagbirahiliwat kan Ninoy Aquino. Nung nabubuhay pa si Ninoy, yan. Ninoy Aquino Day. Yan. Ano ba? May da ba nagbaguhin eh? Kaya mo man nga mga Aquino ang nagpalusad han mga

0: Marcosis. May kala ito. So, ano man ito? Ano man na nahitabo? Nakabalik man lagihap, di ba? Karoon talagang buhay. Tungod din ikasangkayan nga panmulitika. Kan malay ni umaragi. Kung ninit nagdadaog, ginintada po isto, ira naman. Sige. Boy na, mga kasangkayan. Ganun naman talagang buhay. Kaya misang ka din o kung nun baga nakakapropustuhay, di ba? Nakaka sharing pa nera nakakakawil-kawil natural kundi ikaw na ka nga niya pwisto ba yung kabaga mag-ibaliwat. Okay, ano na ini gutisa umamin nga waray ni kahadlok kaya iyaginhimo nga ani paglimbag sumbaga basihan lani lewat ginhimo nga affidavit andito sinado pagdire waray umayon na da ingay ani dilo ta sambangga nga tanan nagiimbestigar iimbestigar iton ALG imbestigar kongreso, imbestigar petsinado, nga tanan nala. Mga independent yung mga grupo. Pero, ano naman itong kaya at naman itong natigok. Ngalan musil. Kaya romanin talo ng mga naging biktima. Aray, good talaga. Disiplina ko dito, aray din sa Pilipinas. Nagpagsaring, kung baga pwede lang kumukoy dito, nagginokyan ng perakabulan. Ay, congratulations ngayon. Nakon batos. Nakon intalon, sharing paman, Binuinas. Sinerte gihapon. Nakatrabahohan ni pagiging usang nurse ito engineer ha Germany. Nakasawalo atin German. Pinalit ng German kay Diri, pareho ito iba. Pero di batasan bulanon gihapon. Ganyan mga German ni Dera Batasa ija-ija aho-aho ay na ko ang buhay talaga ganoon lang sige at least konahiya tawag ito engineer German citizen uy hindi na ngayon itong magdarangan tuwit pamilya no okay hindi kita kasangkayan ini na nga inin ginbubuhat kay gusto ko nira talaga nga ini nga mga korap. Ano po man ito? Kaya di man mapapara. Basta na po isto. Pero may gusto may korap. Korap it mata. Egin hirit. Naghirit yan na. Ang grupo han Agosto 21 movement. August 21 movement. Mga nini nga atom August 21 movement mga nini nga atom kasalukuyang administrasyon na panagutin no ang lahat ng mga kurap sa bansa. Bismang kita hiton, bisan pa itikao yung magginulit yung mga kawatan, mga tikasan, inuubos sa lapit gobyerno, nga tanan nga pakaraot. Pero anong taman ini? Mga kasangkayan, maruyag mang kita o diri, diri man napapamatudan. Hangaran, ngan mata, ngan hunahuna hit mga tao, hunahuna mula ito. Ngaran, ngan mata, ngan hunahuna it mga tao, damot korap. May hingangad to ha, hustisya, waray man. Diri man na, siring po man, namumudlat it mata, hustisya, nakaturog. Ano mandi man napapamatudan? Hay, medyo mga nangungurakot. Nagpapakagawas man lagi hapon bisa nakakasuhan na. Yun! Ragsid ngon! Buta. Nabubutid siya labi. Dere man nga tanan, na naman. Pero mas daro damo, di ba? So, igin hangyohan group on August 21 movement kun atom. Oo. Pagkena, sige. Ini nga administrasyon, nga na siya rin, yala, papagbato na itong nga tanan, nga mga kurap, aton naso, dahil mo ni, papamaton din na good day, wah, mugan lang itong, biling ka mo makarit nga mga kapadigon nga mga kurap, ini nga mga tao, waray man di man, malilisang ka lang itong, masalamat nga ni kao yung may adesugan din ni Permi, kay, babasa ko man laliwat, di ba, giniintindi ko naman laliwat ini, kay, kuri man itong liwat yung diri nato ni pasamwak, di ba, diri nato paghimangrawan, pag-iisgang kita ni Chief Executive Officer ng President at mga FM station, pinagal Mr. Bob Villanosa, amo tuyo hini nga maging fair and balance ini nga himang rawon mamay kala, di ba? Amo dito the best. So kinanglan niya, ipasabot nato ini nga tanan. So amo ini nga hangyo yan na iton atom. Ato. Mana. Oh. Andin to man yung summer, liwat nga atom mana. Didelete ang grupo atom. Partikular na ito ang pinapanagot. Panagutin nyo na sa mga sangkot sa flood control scandal na ano niya? Amo niya nakakapangulimbat logo dito ano. Amo dito sinisir. Bisan pa itong sumiring din nakapangulimbat. Ha, ay may ebidensya. Babasyahan ko lang, ha. Nakapangulimbat ng bilyong pisong halaga ng kickback. Problema man gadhin ni Haiyo, kay hirala nakakickback, kaya ako wari magtagi. Kaya kung intagang kaming engineer, masharing kami, waray man. Waray man. Naman tuod. Unta na na ha, tagayayadin eh mo kauyo, pastilan gino ko. Kaya mo balitaw dani kita ito na sharing din eh. Tagi-tagi gan man kami. Nga, siya patagaharong nga pula kahanim. Mamay kalit, bilyon-bilyon na nakulimbat. Ang halaga ng kickback sa mga man, manumalyang proyekto. May bit anumalyang mga proyekto, may bit napapamatundan lagi, pastilan. Ayon kay Don De Leon, may Don na nga na ito, Don De Leon, Atom Council, Transparency, may kalahe ito, Council Transparency pa, at Accountability, itong era gusto, no, nga panawagan, ngadto itong administrasyon ni BBM. Mr. President, aalin ay panawagan. Hindi nga mga nahidadabihin ang pagtaga. Palad control! Ang palad ko sa buhay ay minsan lamang, minsan ay mayroon, minsan ay wala naman. Ay, nako, palad control. Inyong mga palad, waray kung mga kakarawatin baga, minarimalita. So, amin yan ang sitwasyon, hindi nga atom. Gusto ko nira nga, ipaabot nga doon presidente nga, Mr. President, panginanuan ba rin eh, no? Nga, ini nga tanan, may dagita transparency nga accountability. No? Nga, among impapanawagan nga rito aton administrasyon. Mapamatundan kung may daman kung wala hala undangan na iton kaya di na nga nanlimbag na nga ng mga witness ano ang mga saksi lumimbag na malabo daw kasing man mapapanagot malabo lagi ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pinsang dating House Speaker Martin Romualdez na dawit sa flood control scandal. Bis pa daw ano ito't iyong mga akusasyon. Kay puros lang mga akusasyon. Waray man napapamatudan. Waray mga ebidensya. Period. Ah, ganun ba yun? Hindi. Nandiyan naman si Jesus Maria Josep Rimulya. Adore Ombudsman. Ombudsman. Oh, bad pala, no? Ombudsman. Ombudsman. Ay, nako, kayo talaga, oh. Waray lagi. Sisigawan ka. Kahit tiga, naman ganit ulo. Sisigawan nga, waray ebidensya. Ay, yung giniinakusar, ano ba ito? Mga akusasyon. Parang ano lang yan? Parang mga marites lang yun. Diba? Mga hirsi, kumbaga, aray man, dede, nasa nga, adi man nga, waray. Ay, man, ito. Katuan niyo, Jesus, bangin baga mapamatudan. Dahil dito, tinayak ng grupo na Atom na patuloy ang kanilang isasagawang mga protesta hanggat walang napapanagot na kurap na mga politiko. Inurap, kurap, kurap, kurap, kurap, kurap. Aray, kita mga politiko, hindi mga kapanagot ito, no? Aray pa man, napapamatudan lagi. Ang programa ng grupo sa Ninoy Aquino International Airport na IA, Terminal I, Terminal 1, kasabay ng Ninoy Aquino Day. So, yan, nag-katiterok, no? Kasabay nito, nagpasalamat naman ang mga grupo sa New Ninoy Aquino International Airport Infra Corporation o NIC matapos ilipat ang marker, bilhinan marker ngayon, sa pinagandang arrival. Oh. Course kanini. Curbside. May da curbside dito. Pinaganda ang arrival curbside ng terminal bilang 'yan. Pag-aalala, pagpahinumdum, nawara ng senador Benigno Ninoy Aquino na binaril sa binaril. Dito sa Ninoy, no? Paglusad niya, binaril at napatay sa tarmac ng Noy Manila International Airport noong Agosto 2021-1983. Pagka 1986 nag-insa, pinapanlayas din sa Pilipinas ang mga Marcos. Nganya na, bumalik kiraha pwesto o sala ang tumiwalag. Si Amy Marcos. Wala tayong magagawa. Amo man lang tumiwalag, di ba? Puros manirangad to. Yan na, liberal. Wari na, liberal, di ba? Ininhad to ni Noy. Liberal ato. Liberal. Yan na, wari na. Nagtarampunera, kunera, engineer, mga kasangkayan, Liberal Party.
1: Lagi.
0: Yun nga pang gobyernohan, tikang pan. 1972 nga na yan, ha. Maulang gihapon, waray man yung pagbabago ng Pilipinas. Natikada mo ulit, irasering, damot kurap, damot kawatan. Nagtitikada ko ulit, utang hit Pilipinas. Iton lugod. O, hindi akitong sumering, ha. Hika oyo pwede maglayo gasan waniko. Kung may da presidente ng mga kabayan dit utang hit Pilipinas. Nga dahit iya paglaya sa Malacanang. Makanto paghaya nga kada nga di kita San Juanico, Mr. President. Nga imo na baydan ang utang han Pilipinas. So ka din na kadako. Basta may na mga kabayan. Kaoyo malayo ka San Juanico. Bali malamaram hidanti baruna. Pero kung waray makabayad ng presidente dito tangit Pilipinas, hika mo at hamalakan niyang layog ka mga San Juanico. Yun. Ayan si Kauyo. Fight, fight. Aray na agad. Bispo ka din ng presidente Wata. Bispain o nga ekonomista. CPA, lawyer ng magkarit. Aray na mga kabayad dito tangit Pilipinas. Nga malingkod ng presidente. Ito buo ito nga dako mabaydan pa ito utang ng Pilipinas 13 trillion plus nga utang no so, yan ang pangani itun-itun kan budget nag additional natin utang gino okay pasya ilo ahera sabi na kaya dahi Jesus he shows otro pa na ombudsman bad lagi ombudsman ay nakabuhay talaga. Waray man, mag-aano man ini nga atom. Atom kun aton. Ah, oh, sige, yuhan nala ito kung niyo gusto nga atom. Aray, di man napapamatundan niyo kung man, sige man, sharing nga mga kurap. Ay man ito. Oh, waray man ito na sharing nga, oh, di man na niyo kinuha, kinurakot ng salapi. Kaya bisa nga niyan o ng senior pa nga Marcos ang nera pamilya, di ba? Ginakusaran kaya pa ito? Waray man! Ano nera mga ginakusaran, mga kaso, quits na! Ah, nagpakalingkod na nga ni ano pa? Kita good nga mga butante, kita ng mga Pilipino, ah, mo di rin nangingin ano nga ka, pero ay man lang, nag-agi na, nangalimta na. Siya rin pa ni Tito Boy, pasaylo, ah, agad man na kami. Di nga ni, pamatigad man kami. Ako, masin naman ako. Tagi-tagi naman gadla ako. Ay, nako. Maglilipong leti yung ulo. Yan nga sitwasyon. Ikaw, hiya, ako, kita nga tanan. Kung magbabago ini, madagmitla kung kita nga tanan magkakaurusa. Teka nga ko, sarin ko pa man, ibang nga nasod. Teka nga ka Japan, teka nga ka inin Czech Republic, ha Prague, teka nga ka ano pa sapit, dito ko ha wala ko siya ta Russia, dito ka Europe, dito ka kabugusan han Germany, mamay ka lahiton, dito ka Austria, oh, di pang mga lugar, hari ang kabugusan ng Europe, mo. Oh. Limot na nga na kaniba. Pero dito kasangkayan, duhala, duha ha. An akon ginkita nga klaro nga ginsusunod natuman han nga tanan nga mga lugar ha na kabugusan ng Germany. Duhala. Ano nga duha? An era attitude, an era batasan. An era disiplina. Itula nga duha. Pero kung madadaray din niya Pilipinas, masusunod naton din hi, shoot, magiging progreso it Pilipinas. Pero kung waray, maupay nga batasan, waray mga disiplina, lubog it Pilipinas. Yun lang. Amulay tak nakita. Kaya no, dito, ha Germany, bisan ultimo it pagtabok it kalsada. Mga disiplinado it tao. Iba? Bisan ultimo pagparada it sarakyan, disiplinado it panmamarada. Amay ka lang ito. Ahain ka ito. Disiplina good talaga. Pero itong panahon Marcos, sa ikaunlad ng bayan, si Marcos Senior, bisikleta ang kailangan. Nga pula ka anim. basically itong di ka parita magparpalugay para yung gandigan matutuhay stilan dito talaga kita mo no simple lang hinduro bisan ang ultimo dito ng mga Germany at restaurant waray dito mga waiter waitress waray makaong ka mo dito ma-order ka mo order ka mo susurat ka mo ano yung kinanglan ma-deliver hay mo kahuman kahaon nga tanan dito ang imo inin kinaunan no tapos ka na pagtitiro ko na ni mo kutsara tinidor ani mo plato ani mo baso kundi in titiro ko tapos ani mo kinaon nga wari ni mo maubos ililigid tapos ikakatuton basurahan tapos pagtatarampuhon ani mo mga inin nagamit di ba tapos ikakatuton dito era may inin si ano inin kusina mga kakatuloy may panhugasan ibubutang dito waray waray waiter waray waitress ikaw mismo nga kinaon ikaw magtitipig at ini mo kinaunan para it nasunod nga customer no limpyo na iton irasusundan nga lamisa mamay ka lang dinhi daw Pilipinas siguro ito kaunan kumenda waiter waitress masing tayo ay kareo ko tsk ko na tuhero na ikaw na mag-iisog bagod nagsusunod. Na-experience ko kanina, kumaon ako dito sa mall din eh. Mga arit ng mga tao, mga gutom mo. Ano ko, tagpira ko ka oras sa paghinulat. Na nakitiin nga, senior citizen, kaya bumati ko, wari panhinga doon ibang mga nasod. Aringit. Sabagay, wari pa makakaon kayo ting pagurod to. Klaro, hinduro. May nangani na kauna, nagsusunod na la. Diri kayo nag-una-una ha, pag ililingkuran. Takay dito ha, Germany, masyari ka mag-una-una yung pagkaon. Engineer, mga kasyangkayan. Di ka lugod aasihon, na nag-una-una ka. Ah, kung anong kapagod, dininkod ka, nag-una-una ka. Tawagon ka dito, itira, pinakahin. Doy, ayaw anay din yung paglingkod. Kaya wari ka pa nga ni order. At to man, naglilinya, nagpipila. Dito, luyoado dito, para ka ma-entertain. Mamay ka lahi to. Kadisiplinado, di ka pwede magsing kaya ano rin ngayon ko, di ito pwede dito mag-isog ka pila, kaya nangangaw nita kung ginugutom ka, pinanggugutom ita't nga napila, amoy't patakaran hindi ningam kaunan, di ka nga dito ibang kaunan, iyon ang dapat pero din hey kunin it makarit kunin it mga hambog, amot inuuna pag intertina, ay kunad to, kan naknang titing gamay ka mo. Kung bagaamo naman, la, order ka mga daan. Stoy ako, takordera, matawag ako, daan sa kundin eh. Para magkatuloy, bitsuling ko, doon na, iyon na ini, naka-reserve. Amo ito ang nangyayari. Hindi ibang mga nasun, ganun yan eh. Simple ka dahil duro. Pero din niya Pilipinas, amot maray mga barbatasan, waray mga disiplina, iti ba mga hambog pa. Walang mangyayari sa buhay. Daog-daog lang kita ng mga pubri talo. Pero sanglit ini nga kung siya rin nga diri rasunit ka pubri yan ha. Pag aram ko din maupay, pag iskwilahin maupay, pag sunodit maupay nga pamatasan, maupay nga disiplina, pag respeto, labawhan nga tanan, ayawhin kakawatan, bata ka pangatim kalagas, magiging tuyaw ka na kung permitim na baburoan pangawal, paging kurap. Diba? Waray ton. Dito sa Japan, waray hiton. Sa Germany, waray. Sa Austria, waray. Sa Czech Republic, sa Prague, waray. Pila ko nangangaon. Na-order kong mga raon. Diri din ni. Kaya malilingkod nga daan. Di ka pa ko. Ay good mga bata. Diba? So, kinanglan, kumbaga formal ka, tapos naka-reserve ka na. Boy, no! Ano bang kita ganun lang talagang buhay? Okay. Karoon talaga na, engineer. May da kita kainin kaistorya gihapon. ngayon na akong mga brothers and sisters. Pero talana eh. Nato pagkaurusay na itong pambiyarnis kayo. Hangarang gabo na akong partner ide, Master Control, Engineering and IT. Thank you so much. Ngayon, siyempre, pinagirutan natin Chief Executive Officer, at the same time, President. Magkalain-lain yung mga FM station upon down Ormoc City. Pinagirutan Mr. Bob Abelianosa. Hello, tanyo, busang sangkayan yung Sargon, Kangina. Membro ng ASAP, anak sa pubri. Soy lo kau yupin rosa. Mga pahinga kulup, salamat tanyo pumati. Ngan kumusta?

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: B-side.

0: Kayo nga daw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Music on the go.
1: Ach, everybody.